na pa tanda ire ni kapene pa aria inaki. Karawai aya kapene mane ai kapou. Kai the Prime Minister tapena kai kare ia kanta kapene mane ai kapou. Ai o pon tarumian ana pepeire tau teka ari e popoto yon skuskonan kapou ngaran te pa. Roro unna napa. The monopong tapewa tiawa imin katanwataan dekin te porroi bukin katokan te puwaka imerinan Amerika me Iran. Au awaya kwa utuwa ki apirinako meni mayangaya ipukin te puwaka ni mga wakiria ya kawa. Yon leponan mayaki. Yengen ki iti imatoa aya kaurin taan kairiri na tapuane pa etuai menu okiran tapuakane. Dayan taamne ya ki ya kota kirinanon de internete. Awanura ki itayen kaan no kiri aya meaka yon leponan mayaki. Mea ka ispua ki ya mea ayai kawai o etuka ki na yaka. Au etuka ki ni yaka ni puaka ana tausa itirera. Min te kirau ipukin te puaka te mene te nunga te namakaina. Au amatankai yon leponen harangitangiria pa te porroi yari erikin kai imerenan Amerika me Iran. Ena konana pandiki pa katokan te puaka imerenan itirera. Au hespola are epo toka kiloni Iran. Tata yei, au yei noran deken terau yon leponen meyaki, engan ke poni yei napatayan kakasi yei ka arikini ponga yi kanako. Ma e maisa ke, ati matua narome pa arikende porroi merenan Amerika me Iran, yon katokane yapu puaka, sakinanuna, pa enang tokina pa yei te puaka yon leponen merenan iterera, au hespola. Rungurungu, manpanan kilpas.

for a specific job. Tinatong tayo na kung tumen rom, memporati. Nakangarom, si Karinang kay kanwantay ang darbo ng payoan kilipes ng top up online, menta po na kung John Mappe meron Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki, etabe, ebaisi, o menimen roy. Katayang kay, o na kung tiling ke www.specificalandtopup.com/shop/topup. What a fun, Kiribati!

0: Si wawa de tara ako na kure ni kapungana ti pororo in de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti mentiyo te buina te tahiri ki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta te wana wawa ke te poti ibukin tari na kim te pororo in de tata hari ek kapungana ki na pene tari na ntiyo wa awan ta karang aina.
1: Ori asta te wana wawa ke te poti ibukin karinam te pororo in de tata hari ek kapungana ki na pene tari na ntiyo wa awan ta karang aina.
2: Yay te yen suang! Sakso yen!
1: Kata aras baswa kita nuam. Hari asta tua nanti nuam nuwa tepoki. Karena aku ke sepawa kan nuam nak kon namusu ke rorom. Oh ikain dari kim.
0: Dah. Ayo nak dia kon anak anak sebab tua telefon neng.
2: Ringa bawa telefon. Jadi kon anak dia anak ngai bukan kau di kiri mas.
1: Ya kupe.
2: Ibu kim tu nuam nuwa telefon dah nak aku. Yang nak sebab nuam tepoki. Don't recharge me. All the secret. Kan aku dah yang kan nuam telefon. Bubusi yang kupe. Kekanwagi ng telepon na iruya mutu, aro-rom na kiapona.
0: Ya, o ilawa sa tayo sa nakuwagin na urong-urong.
2: Nina po ito tayo bukini ka nakuwan ng urong-urong, ikatotuko na namakay na.
0: Ha, kantawa mo, upon huwawa.
2: Yakan na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, tabawag.
1: Whip-chop-up.
0: Ay, mga tu-whip-chop-up, ay mga tirangan tu-whip-chop-up.
1: Tu-whip-chop-up, kung namdang chop-up, ay ako tangiriya. Kaya namdapo, ay ako menang yay. Yerang ini paisi.
0: Ya. Bukan gua orang ni ke?
1: Ibu kini kita buka kawal atau website ayo www.vodafone.com.kr. Nak coba? Orang nampak telefon ke? Anak nampak telefon rom dunia amais atau nak kunci?
0: Tetapi orang ini wapi mewah siapa ina non isu telefon?
2: Kan orang kongkai? Apa nanti nak tuan ringkak? Ina non nara sales Vodafone.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran nga na. Ay, may sila nga na. Wag mo tapo.
2: Never let you go.
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkataya. Ataw rin kayo naroon ni Ben Walter phone.
1: Kaya rin ako na yun. Oh, no, pahingin akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, Denver classes. Ibigay din AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ako.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oh, may school ko rin ako.
1: Sige rin.
0: Sa pen ni kayo school, nangan Vodafone, agya pang mukha ni nangay niya.
1: Yaya na mga iPhone pagi, inawalawale, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

kupenti meton rona ina wan tawano ayo na rita na kori kanwan ngoram te kanwan nam tawano ayo am katanwa tari ya tangira kinakona te mon round ni pikin ngoram detay ayo.

na koni mane na tomakin apira mepum metereta onasimi yonusiran nasina mk esaita tapi mepum teya onasimi yon oneke kuria nasina siretas mika yosteria nasina cases tomakin mepum kates onasimi yon peso nasina koki arisina mepum tari onasmi yon panrepe hanausu meirong sinana ay morita maka yon peru ononous hanausu meirong tamena ay apira tomakin yon napimeme rampi o ipon nanausu ni kapene yon naranuka deita ki merona ni makuri ntakaunsira naranuka sakosa metokukureipa yaseni busmaya wetiana sireta apira ntepung takawapung tepi maono wansun wawatenga wapi me onowo. Ewe nirapatana ni mengan maanena ay arisina apira nanakainga iperetau puariki aranoka. Sikarapa aswara ipugin anganakin sireta meauna irarikira inanonte mean ay apui mea wawateririki. Aresina ipuoka ni pai yei mengaia inanonti meau ni kekeiaki, ni karokoa ai ea mga anaia meira dikira. Sikara pai ya nake Hasan nanga peia ni puopuoki na konsireta inanon orakina. Ho sipusi ya ta meintia sua ea maaka, nga iponi ngaia tisaka puoi miin amimakuri ni puopuoki. Ho ane meirun maane na epesin tangiria aresina apira mea puuna temouwa. Awate usuwa ni kapene yuwa naranuka. Awa yu tukuna rea tangira kipa airian takatanwata raina nuanga yu. Yaroko ni ndewu ni kukurei.

0: Bumate tara ako na kuwi ni kapungana ti pororoy ni tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kuna minta ni si mentyo te wina ti tahiriki ni karuwa ti ono wan te nga pong. Ori esta to wana wawa ke te pohi ibukin kali na kim te pororoy. Ti tata riek kapungana ki na pe ni tainan ti awa awan ta karangay na.
1: Ori esta to wana wawa ke te pohi ibukin kali na te pororoy. Ti tata riek kapungana ki na pe ni tainan ti awa awan ta karangay na.
2: Yay kay Yeswa! Nakso yay!
1: Ata aras baswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Ja, ai bila ke kon na ke na se des wo da pon ne.
2: Ori na ba wo da pon. Ya di kon na le kelia ana ngai bukim koi ti gimes.
1: Ya kupe.
2: Bukim to men na wo da pon dai na ko. Ya na se des na ron da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya bagi kanu nam telepon. Ubusi yam ko back. Kaya kanu agi nam telepon na iru yam mutu. Aro rom na kia pona.
0: Ja, o ira wa tatay kanu kwa tinda urongo rongo.
2: Nina bui tatay bukini kanu kwa nam rongo rongo. Nika trotuwa na namakay na.
0: Ja, kan tawa mwa. Ubon huwa.
2: Ya kan na nga. Uringa. Oresta. Awa, awa, awa. The boss.
1: Whip job up.
0: Ja, mga te whip job up. Ay, mga tirang kan te whip job up.
1: To whip job up. Kung nam dal job up. Ayoko tangiria. Kaya namtapo, harakomena yay. Erang ni paisi.
0: Ja, bukul guaw ane ke.
1: Ibukin tiki po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.ky Nakon chobap, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
0: Ito roi ngay wapwi mea wa siya wa inano ni suwa te pong.
2: Kanoy kong kay, ako na tinatuan rin tek, inano na nasinas, Vodafone.

big top of specific top up. Tinutun tayo na kontumen rom, memporaki. O ay nakangarom, si karinang kay kamuntay ang darbo ng bayonic investment top up online. Top up online, top up online. Men tapo na kong John Mappen na rin Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. E tabi, e baisi, o meni men roi. Katayan kay, o na kong tiling kay www.specificislandtopup.com/shop/topup. What a fun, Kiribati!

0: Vodafone.com.
1: Nako imi yara kasta manse, kukure I Vodafone ni katamata, pa yei kanwa nga men kapunga na akin na net service, you under recharge.
2: Yeah! Pwede ba sila tanan mo yei? Sila tanan ni gini gini wakanta.
0: Ayon na, energy room. Ayare kataya.
3: Mungkin orang nak apa ni? Teleponnya. Tuan nak kia kawan ini ada mangan nak oh, Vodafone. Tak kau wakan nangai. Device promotion.
0: Kalau kita ambil kerja orang dengan telepon, apa yang nak telepon? Kau orang kau ini AO6. Telepon na apa kan telepon? Nanti buat apa pun meluwa nak kon. Nanti buat apa pun meluwa. The model E14. Nanti buat apa pun meluwa nak kon. Nanti buat apa pun meluwa. Oh, tapi orang aku kita nak telepon ni kata Ryan Taylor. Aika apa. Kaya na po, magkitawa po yan ito yayo.
1: Yay, ipon ka ko ang urala na ito po magkitawa. Yuhay ka maya kura.
3: Ilan din na daan. O yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
0: Ako ang kay, wawa ang may yaw saan. Ano na kayo, ito pa ka na po. Yan ang kawawang telepon.
1: Yan? O ito po ba hindi embe sa QR? Ang narikin na kayo, ito pa ka na po. Ito pa ka na po. Yan din na rin ako tayo ang telepon na.
3: At ang rin kayo, ito po. Ito pa ka man eh, ilaw niya kara. Iba iriki. O, Vodafone, Bakin, Wakan, Met, Greenix.
0: Yay na ba inani kay na naman na batitua matua dahil tak matin peso sport complex ibugini ba nindo kono muna telefonia doon na agya keka wala ang mangan na ko Vodafone are kong wakani na ngaya ibugini wakam keka ina na
1: ya sinayin niya po bukitawan
0: ah neko pasyo man tayo ngay ayap pa ka na po ang kay Vodafone yon na nindo ko na telepon sagit na ba ka eh ikanaw raw pa ayapon ng babo kitawa yon na babo kitawa yon

0: rotisserie promotion.
1: Ano nga di karang ganan? May mas nalagano ang water po.
2: Never letting you go!
3: But pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ito yung water phone.
1: Kaya sinako na yung Aurora pahingin na kong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibigay the AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka school, mga Vodafone, kaya kamukhaan na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone, baby. Inawalawale, bigyan na daw. Ipailigin, ipeso, o ikirismas. Watch out, young man! Here we go!

Kumpenti meto nong ran nawan ti tawan o yo. Tirano kanon nam tawan o me kan ni takan tani ka pya puni pya na ko kain ti ti tamara kin ti tawan o yo kiti. Na ti meto kan ni dili tano kanon nong ram. Di tawan o yo ay kana kunan kadina kanam kiti. Kunam may ka na kunan nang anikuti tukuri kay tarakin na kos pangam nawan ti tawan o yo. Me tapio wana ko am kong ram me katan wata kia tanger kina koya na wanti tetaya yokit na ari tang kana kanu nong ram me katan wata kia tanger kina koya takawata ibukin nong ram tetawa no yo

nakoni manina tumakin apira mepuom meterita onasmi yonu siran nasina mk esaita tapi mepuom te onasmi yon oneke kuria nasina siretas mika yosteria nasina keses tumakin mepuom kates onasmi yon peso nasina koki aresina mepuom tari onasmi yon pandepe anausu meiron sinana amorita maka yon peru onanous anausu meiron tamena ai apira tomakin yon apememe rampi oipon anausu nikapene yon aranuka ndeita ki merona ni makuri ntakaunsira naranuka sagosa metukureipa yesa ni busimaya wetiana sireta apira nteponga taka wapong tepi me onowon sun wo watanga wapi me onowa ewene rapatana ni miengan manena manena ay arisina apira nana kainga ay peretau puariki yaranuka sikarapa aswara ibukin anganakin sireta meauna iradikira inanon temen apui me wo wateririki aresina ipo kanipa yai mengaiya inanon temeau nikikiyaki nikarokoa ai yamangana ya meiradikira sikarapa yana penaki asan nanga pe yani po po kinakon sireta inanon orakina asibusia tamente aswa ya makankai poningaiya isakapoi min ami makuri ni po poki awan meiron manena epesi epesin tangiria aresina apira meapuna temowa awa teusuoni kapene yon aranuka. Awa yu tukuna rea tangira kipaidi antakatan wata. Nenoka awa kia yu. ICSU miyo kwa u.

0: Patay, erang ini kokongura. O, ni kakamit ako kan man na yapong hinsin niya.
1: Eh, tunga lang na ipo ko na nakano at emisya na nakaroon yung datayan na punti ka po ilo yaririn ako. Numuan na ilo yata yan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata ay katina senior secondary school. Ayo, erang kokongura o ni kakamit ako aron na yakapuri niya kay. What bang bang!
0: O, sexy nga yan, may pun karuto na. Ari pun na nakakatawroy may nakano at mother ministry and misi. Nroa na kiro yan ana SOEs o way contractors yan misi. May na project at yanin na yana. Origi aipun pismaya kia o meta na konda na services mise me ana eso wiso project tari na koroyan tita yana.
1: Ay yari sa tanda rin kami pa yakakawa kaya yun hindi ito kong tanam da bakal na kunam no na ana series na pwede ka na makulia te mise ay na tauruan koroyan na pwede tayo yana yakakawa kaya bukini ayo pa laki yuk yuk siya yun itay no na kanuan nga te mise mana eso wiso. Oh, I contract this. At yan nila na dayan na natararua ang bota kinamakuri. Ako tangiraki. At misi. I want a project. At yan nila dayan na ay kaakakaw tiro ang bota ng namata.
0: Ni nga ino da dayan? O ay napuwa diyan?
2: Ladies and gentlemen!
1: Eng, ayaw mong insin nga kiti misi engineering day. E po napakaroy da bong wabi na nilewan ako ng wabi na nawa soon. Wawa ka nga wabi na nawa. Igay na mga meruwag yay. Di ba yung square? Ano na takwa ka na gina ng directioning na na page PBA? Ano ba na na page na kiti misi? Ayaw ang tayo po ng nam tang kira ko mela yung tarawa. Rokan di ba yung square? Gira ko mela sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwa rin ng social media. Paan na titay? Ano na tira-tira yay. Aro ni kakawag ni sumaka yan sinya. Ibukin na pala kinibas. At kaya nangunta. Kinibas. Patiap. Ero kay Bana. Hindi ka nabi ayo. Yaman. Yaman man.

0: Si wowe de tara ako na kuwe ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti mentiyo te buina de ta iriki ni karuwa te o no wan te nga pong. Ori asta to wana wowa ke te poki ibukin ka ni nakim te pororoi. De tata riek kapung ana ki ene pe ni ta inan te owa awan ta kara ngaina.
1: Ori asta to wana wowa ke te poki ibukin ka ni nam te pororoi. De tata riek kapung ana ki ene pe ni ta inan te owa awan ta kara ngaina.
2: Yay te ngan suwa! Nakoy yay!
1: Kata aras baswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ai bu na ke kora na kana se de tu da phone
2: nei. Bring up a wood phone. Ya diko na Nigeria anda ngai bukim ko tikinas.
1: Ya kupe.
2: Bukim tamen na wood phone da na ko. Yon na se na de kupe. Don't recharge me. All the secret, kana ko dai baki kanu nam telepon. Bubusi yam ko pet ke kanu agi nam telepon nei ru ya mutu. Aro rom na ke pona.
0: Ya, oira wa tai kana ko kinda ngoro.
2: Ni me pui ke tai bukini kana ko nam ngoro ngoro ka to tukona na makaina.
0: Ha kan tawa ma, ko pon wawa.
2: Ya kan na nga uringa. Ore sta. Awa awa awa the boy.
1: Whip top up.
0: Ya, mga te whip top up, mga te rang ante whip top up.
1: To whip top up, ko nam dai top up, ayo ko tangiria. Kien nam tabu, ayo ko mena yei. Era ini pesi.
0: Ya, pokun bau an leke.
1: Ibu kini tiki bawakan kawar atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampan telefon ki, ada nampan telefon rom dinia amais atau nakon pe.
0: Kita orang dah wapi mea wajah wa inano ni semua telefon.
2: Kan orang kongkai, aku nanti nato anda ingat, inano nala service Vodafone.

0: Kami na tayo nanibawi. Si Bundi magawa na ng tauroin karo ko'y tiwiin ako. Yan na miyaw si Pugim Kuya ari imemete na nung ni kanong ngura ako ni matakunipay kariki na pamagiribas tiyo nabe away tipitipiki.
1: Punti pipit yaro na. Papun si M screen na tauroin na mayangam. Kusi ka pa kati bubote taray po kini karuan ng TV. Ako ko na nabe nuri pa ikariki na pamay tipitipiki o tiyo nabe.
0: Saksi ngayon na am tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pene kapataku kun kanuan na naw sin tigiribas ari kakorowaki. Nungunungun na ba may tipitipiki o tiyon nata, e punday sina kung natang kaintay na ari itirani suwan tamon tayriki o tiyaw rawan da tayriki, tiyaw ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyaw awan.
1: O ringa, ang kaya wakan kung ano nakapi may suwan ni nome tapay may kiripes, o am kiriwan TV ene mga roniko na pentatayan ni kong uraiko, o ni kameta kuku ni pai ikariki. Ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Ang kami ministries, NGOs, open kampana na si Tauroy na pinabasimay. Ami katanwata ake inakunan ng raya ka ulimeta kwa kinaki yon te TV na kuya tubota na ameta.
1: Ang kuya ere kukainan nwa tira vereve ng buotaki si Tauroy na pinikaroy anakon na rakutangilia me puna ay metiroy.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si Tauroy na pinlive ni buotaki. Ay pupura ng kasi watake ang matakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ng karukwan ng TV yan mo yung amete pupua titara. O ya riki na penakoyim de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakea akea awawanunga tenung watawana. Ke isuwa tenung wakea ni mewa taporo wakea ni mewa wawa. De itaki merongonong ay kapuu. Ipon ka tamerwa ang matatayon pa ikarik. O ang kami ngaroy ko ni katopong. Men, Kiriwan TV.

kupen ti meton nong ora yon panan panan me uri FM 89.9 da wanti tebakan ta ye yo oam ta inkai tepi meten waro ai temini simin ten waki na tauroin ka kan koi kan wan nong ram kuna mai ka na kuna nangani ko te kukuri yo te merulung kai tarakin na kos pangam na wanti pakan ta yo me tepi wana ko am kong ra ke wari le ke ke pupu to kai na kan wan nong ram yon panan me uri FM 89.9 na sina kaina ko mo na kon kuna ra to korana yo Amazing Grace. Nakaparapara ako ng mayo. Kuna mayo, yako riyaki iroon temmane rana John Newton. Nakarakinaan wani mayon te temmane yo. John Newton pun nge warireki pun jamata emakuri. Emakuri yuan takaibuki. Ke te sela ngaya. To wei pun te tepiyakan ki Akiya no ni mekin kirisan. O iti me tuan ko koroi peika apu buak. Kie no ko ye tokoraki o pun na ko ni meuna. Te taina o ya mga waki na pe te aya pupura utari. Ge awaki na ya porau o aro ko nuka ni kawaiya nuka ni mera waki o ai tarana pe meti tiangi buak ya korakora. O ante tai anna ria kurina pe. Ni meti John Newton ki. O idarikin nan. Itanaki ni kakaya meauna John Newton. O yauringa chaswa. O yakarawa na tatarongkan ni pupusi na kon chaswa ibukini meauna. Itokin titai o iriki meaun John Newton. O idarikin nan o atakaibuki arieto kanape yei. Pon nakia nakanga ngay men mintepwak. Ainga yana pe ntata yana re ya pitaki na pe meon John Newton o ndiki ngai pa temen na tigirisan o ite me to ni popo ki ya tokoraki lekin na pe ano ya ya tiang kan kunana amazing grace pa kunana ni kakaita uno kon tiaswa ibukin nga angana kin diki meonaki te kuna yo ibuni puputo yo choni mek te kakaita wa te karaparapa na kon chesu ai bukin anatangira na kakawakin na kon John Newton ki awa yo ya puni kainis na pe na koira nga ira ni kapene ki nga yari ya puni tima tuan pe kakatanga ki te kuna ayo kara kuata ya ikai ai na jikin nan te kuna yo ya koria kiron John Newton te nga isipupua isipimia wawa ya putana ko ki nikinaki Ntianga isi pupua isi pi meruaiwa. Tauroaipa na katanga kuna mayo, Amazing Grace.

0: the new super plan. Ayo, ano yun, Eric?
1: Ah, kanika uri ngay ko, may tikang what the new super plan?
2: Yani, Ying, narumay ako siya ng daddy super plan. Yakani na ngay kay ko ni Karo ko.
0: You the plan are you on Eric?
2: Maya le karike e wore le ke mele ka pung la ndere super plan si ne ne buite tara o ko rego ne ne bui te ki ka pai tata o te buina tanga te minisi on te te te ki te se mes
1: ki karike to wanna point to know what ki ka pai tata o ni me fu po te minisi te te te ki te es el mes si te nu te tara po na ina no mo pui me o se va
2: ai are oria sta to wanna to wanna to wanna the book o ni te be wore ki super plan ne ka yana ko o ye te gensua aki ko na ka Oye, y porque te borró y arranca jabo que yo, the new super plan.

0: Am na tayo na ni Mauri. Si Bundi magawa ng tauro yung karugoy TV na ko. Yan na miyaw si Bugim Kwe are imeme din anong ni kan nungungura ako ni matako ni pae kaariki na pamagini bas John Nabe away tipitipiki.
1: Punti pipit yaro na. Papun si M screen na natawroy ni mengam. Pusika pa kate pupate taray bukin karuan ng TV o kukuna na pa nuri pae kaariki na pamay tipitipiki o John Nabe.
0: Sasi ngayon na am chanu akiriwan TV. E punti ima to na pa ni kapatako kung kanungan na naaw sin tegiri bas are kakorawaki. Ngono kon na ba may tipitipi ki ocho nata e ponde sina kon na pang kain tainare itirani suon to montai diki ocho ro on de tairi jawa suon to mon ngapong tipi me won ta wono awai jawa awon de
1: Aurina nga ya wahan dunga na nakapi me suon ni nome ta pe me kiripes o am kiri wan tv ene me ngaroni kon na pente tayan ni kong raiko Oni kameta kuku ni pai kariki ni kanwan na program to komete ni kaino ameta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampana na si tauroi na pinabusi mai. Ani katanwa ta ake ina kuna nung raya ke oni meta kuki na ki yon te TV na koye te bota na ameta.
1: Ang koye ere kukai na nua tere vere venam bota ki si tauroi na pini karoye na kon nere kutangiria me pona ae meteroi.
0: Saksi na yane man kami ministries o NGOs si tauroi na pini live ni bota ki Aya pupura nika sewa taakia metakuwa kinana. Iyon te kiriwan TV o te social media.
1: Uri ngariki, arimeni kapakaan po nkarukwa nam TV ya nwenga mette pupua te tara. Oya riki nape na koim te VIP ke te pakaan po ibuki nam popa into sin trading.
0: Taita para, ibuki nam kanimea tata ori itaki manamba aikai. Isuwa tenungwa akia, akia awa wanungwa tenungwa tawana. Ke isuwa tenungwa akia, nimewa taporo wakia, nimewa wawa. Leitaki marongonongwa ikapuu. Ipun katamearua ang matatayon pa ikarik on kami ngaroy ko ni katuapong Men Kiriwan TV.

Kuna mbe uri, na uro ume nupana ntiriba siro ngai piku wapingi. Ya saa makoro nta kaibu kita uwa na nora kinikoro itapuna maimiangi ntes makoro. Ae apa makoro yu ando na usi nkwana noa. Na ita kinteru na karik na uro ume temenda kaa intap makoro yu wari ya kitangira kawatan narana. Ae tau ba ae mua nora ki makoro nta kaibu kayo ima tanikapi. Nti yabu sari nta mwani ngapong, nta pong ngaita kawapong. Nemana ngai ya kaina na sim ta konsirio. Men tiaro ni kaaturi kantes makoro ayap makoro yu ando ya posi. Nikawa ya nikaya rapatan tepe. Aki kona nikaya tepaya ya nori ayon kai. Harang nikatebe na kunipa oya rita taninga maitapun tepe. Naki nitakatikis mea kain na nasim mani ya kapuwi awa hana kunikaroko. Nora tepaya ya mua nori ya mea eroko itapun tepe maimang. O nikakwa uwa ya makuro ntakaipuki. Hai kona anapa nikamatoa dita ya yopa rapatan takaipuki mkwa. Hari eyina kwa ya envi busiroa ikisaki. Ya sen kama toa anaiko misina Australia te mai sinimani ya tipi maono wa desimari ruwai wa te milion niteridiki uwa tanga wapi meni mewari asa ni kwa kia tani makuri na nakama kuri Australia at Palm Scheme na kuya yautu eriposi na kemen anaiko misina Australia pa ayo e pandeke men ayam makuri kora kora kain kiribas nikanuan ayam makuri ya liya kapaya kiai etakuriki pa anawaki nikama kuri ayo e pandang ni kora kora pa utokaya yei utu ipukin kaitaraan kainano ya mea ya kapermane. Ibukin liriya rasia awai pondaroya ni kawakina yamani ibukin tai kana roko enga nani ay ponti meto ana pangka yo Australian wakina na kamakuri ayo ibukia tena sin kripas esa tikripas oil company limited ni karawa na katapena kwana no ibukin karawa no wow house ni meka ikapo ibukia na tani makuri nta kawai panana yo on Christmas eri posinda na report the PPA on Christmas and Marina itata pa ni mwana kikanuwa ndi program nda kawukuki ndi tataru ino ndi minita mende ki yusi yon panana ni miyaki mayakuna ni kiribas ni katoka pewa wa iti meroro ni nane awa ya karawa kina bate makuri ni katapena ino ndi sabipairi ndi pota kinunumani may Christmas ya tapu ina waya ya kakwa waki te makuri ni katapena ayo ino ya minista mende tauteka ikatekewa tarasi mende pota kini makuri bakini makuri ya nikarikirake wakati meto ankurakura kati misi. Oh, mikari titemeri, mentepota kini makuri bukini karikira kia ni taunu ndaina marawaki. Rorongon di bitepeke, yasa tiwalu ni kanakuwa na mwan angamani yaan na nakaini pairi bukini temani ni kapomi, yaan urupa ya kiariki mani pititaki ni kanuwa nupong. Eri posin na tiyalan business pa yaan te programane, awa mwenga kiarota ki mani kurakuran diya bubus, anariki na kuya temani, ibukini pokaya laki tangira kipa anakarukua ya reta ni bubusi ke ni karawaki titutuwa na kodina ya pai aki auruwaki ya inkai eraka yon na pupua au sinimeaka yon tuwalu aki asa ndike na kuya ispima ni mewa tatara mende development bank of tuwalu mwini kakwa wana pa ya iteniwa tatai inanu ni meas hai erang ni korakora ya ya busintari anare kona nako ya itakapene ni warereke ni poka ya ante program ane hai ispima ni mewa tatara. Ya saa na Prime Minister Tormund Matthew Vale ni kakina apa na kontai kanaruko au enang pupe ya panamen kamakuri ya ke awakin kayo na Australia anu siran. Ita ya kina hanyan titayari etu anapa yei na kuya apa ya kane pa anakamaitariki ya anana yi ipuki ya tani makuri ni ya kamakuri aika the Palm of the RAC schemes. Ni kawaran na Australia anu siran yon Vale ni poonga ikanako au ipon meruro akina napa yei ta yakan kamakuri ya kane me anakawatapu men na apa ikai. Nokina au itayakina pa ebusia tautaka na Australia anu siran pa anakapupurariki maisia kain toromon na kone yawaki na kamakuri me ane re enaki teimen. Etaku pa yenkai anakaini paida na tautaka re enangi mwana kawaririken takamananga ni makuri in the palm of the RAC scheme kai enangi punta wia anu ameta pa anangi ponisiku ni makuri yon toromon metei ni boya are sitapo me boya yo Australia anu siran. Epon bukini ya tautaka ke maimai na pa ariyai kama nkarawani me aki. Ya sati pota ki ndeirei yon pisi ni katoki ni kapene tayen kapene mani yon katiti ye kapou. Iri posi na the video times pa tayen contract aki atuwa isasina ki asankai ni katoka ki mua. O taninga mui mangarina nwaya. Ndona ki mea karikira ke atuwa indoko inano nipaya contract ya pene na pankai ntawaki. Apo nkaurunga kina parire ni kapene pa aria ina kikaroye ya kapene mwane ka apou. Nkai the Prime Minister tapena nkai kadia ya kanta kapene mwane ya apou. Ayopo ntaurumiyan na napipaire tauteaka ari popoto yon sikosikora ni kapunga nante pa. Toro undo napa. Nde manupong tapi watewa imiin katanwa tante kente por roi ipukin katoka ntepoka imerina na Amerika ma Iran.
awa ya kwa utuwa kia pinina kwa meni mwengaye ipukin tepua kani mga wakiri ayakawa yon lepanan mayaki engangke te mato ayakawri ntaan kairiri ntitapuane payatua imenu okira ntapua kane dayan tamni ya kia akawataki linano nti internet ya wanura kia itayanika nukiri ayameaka yon lepanan mayaki ma aka ispua ki matakawai etuka kina ya kani poka ala tausa itiraha imu integrau ipakin de pokan de mande tenuma tan makaina au ama tan kai on leponun arang tangria pa te porroi ari irikin kai merena na amerika me iran era kola ala pandik pa katokan de pokan kai merena ni terera te spola ari epo to hakiro ni iran de te yai au yai loran de ken terau yon leponun mayek engen ke puni ina patayen ka kasi kai kini po kana ko ma e maisa ki ate meton rome pa rikin de porroi merena na amerika me iran yon katokan ne yapupak Segnalo na pa enang toki na pa iya ito po kayo ang leponan imerena ni Terera o Hezbollah. Rungrung, manpanan, Kribas.

Kupandemia to nong ora yon panan meu di FM 89.9. Oi tepi mete nuwa te mine sengkai min te awane meu wa. Andu ta yayong kan nere senang. Senang wa ki nakon narawa ni kakat pusa te ni meu wa kia. Ayari yang kuya ni to akwa kamen ni kanta ni ngak kian kan. Kan akwa mkatikiro ya kia pona yon panan meu di FM 89.9 tepakan taya yu. Senang wa hakin kan ni nakon narawa ni meu wa kia. Ay remain pusamayan tayan tari po na sinangan mo ang kanite a responsa ari yamanin na kanakuam na rani mea wakia iyon panangan mea uri FM na nun de the week ayo temise kita po takin maguri bukin de temise ari ya manin na rani mea wakia sina kanakuat tayo na kuina kaya ang kuya may gane ang aroyam tayo kakawungo na kong narongurungo kay apunipene na panikainin sana anasisiraki. Kainin sa mga narong-rong. Kaya ngayon, tayo yung sinangan, demis sa mga anak kapirong-rong.

0: Engineering Day ke aya pong insinia ke kona ni kinagi te bise Engineering Day hoilei
1: kwa tanya aning to roi te pota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke te mise ke te pota kini makuri ari eta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise nikorawa anapukaneru ipukin pongin te Engineering Day ke aya pong insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kwa mpwe ene iku wakiti leo, eki watepo ngari na katine kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata. So ho!
1: Ya, hati mwa, wakira kakao kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakini na nakarikine kikiri pesa ika hubura nero na katitei, pa ngari na nontaka ini pehi. Kwa wateka wai, teburis, suwa na taran wakini teren ba elemen roi, sutake na kain na kusinan. Oi, makur ni kere ki kora kora ya kere ki kan tai here man
1: kampana ki amena ya ni mese pon PUB KHS PVU core or projects ki akina ki naraya e PMUs
2: au ringa pa ko bi mena ngo bongin dana magaina sun au an ne tai ari nan kora wakin kan ne te buka meru pupura ari nan kora wakin te bairik square ni bukin tungana ya bongin sinia tai ta para ayo te tai ya gao ni bukin bo to kati ya ari sinia ake ngaiya ake ane na tauroi tapi tapi ka atera ki bes ni nan da kau ai ka bu
1: Kwa tayo yan ang inikokongura, o ni kakameta ko kanwan na yapong insinia.
2: Eng, tungwala na ipokon na nakanwa te misi yari nakaroa yan tatayaan na ponte ka po iru yari rin ako. Nimuwa may iru yari yan primary school. Nikara ko ha, pili yake na yita ikatina senior secondary school. Ayo, irang kakongura o ni kakameta ko, aron na yaka po iru yari kayo. What bang bang!
1: O sexy ngayon may pun karuto na, aripun na nakakatawroy may nakanwa te mother ministry, e misi, nroon na kiro ya ana SOEs, o way contractors yan misi, may ana project ya kiyame na yana origi aipun pusmaya kia ometa nakon na services mise me ana SOEs of project ari na koroyan tuta yana
0: Ayo ada kebanyakan ini kami, Pak. Ya kekawa kiri yuk ini kebuntun namda. Pakam na punam, nora ala sedis. Kepuntun kini makul ya jenise. Ada na tauruan kerong yang napun ditayan. Ya kekawa kiri begini ayo, Balak yuk yuk, siya yuk ni tay nora kanuan wa, jenise. Mana so wis, Awai contractors, ati amina na dayan na natararua, ambota kina makuri, ako tangiraki, ati mise. Awana project, ati amina na yana, ay ka akakaw ki iroon te botan namata.
1: Ningay o te dayan, oe na puwa ki yan.
3: Ladies and gentlemen!
2: Eng, ayaw mong insinya kiti mise engineering day. Epo ni pakaroy te pong nga wabi na nawa na kon wabi na nawa soon. Wawa te nga wabi na nawa. Ige na mga meruwa at yan, de pa ilik skwela. Ano na takwa kina kina nung tilaksyoning na na page PPA. Ano pong na na page lepe ti mise. Ayaw am tayo te potong nam tang kiyero ko mela yon talawa. Rokan te pa ilik skwela. Gero ko mela sila ko na kilibas. Ayaw am tayo. Matakuri lang nam soswa media. Paan na titay. Ano na tira tira yan. Aru ni kakawa ni sumaka ya insinia. Ipukin na bala ya kiribas. Akiye na wuta. Kiribas. Patiabe erga ibana. Ndiyo anabe ayo.
3: Yaman. Yaman man.

0: Day ye ayebo insinia ke kona ni kinadi te bise engineering day
1: hoilei
2: kotanya aning to roi te pota kini mapuri at the ministry of infrastructure and sustainable energy ke te mise ke te pota kini mapuri
3: ari ta me mapurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke ayebo insinia ke pon mise engineering day
0: Ay, makul ni si kereki, kora kora, akia kereki kita tar. Hiaman.
2: Kampan akia mana yang misi pun PUB, teachers, PVU, core or projects, kia kina kina raya at PMUs.
4: Aw, ringa pa, kopi nani nawa bangin dalam kaya na sun. Aw, ane titay, ari nang kora wakin kanda tibu kameru. Pupura ari nang kora wakin tibu erik skuya, ipukin tungan na yapung insinya. Taita para ayo titay ya kakao, ipukin buto katia ara insinya, akia. Ngaya, aki ane mga tauro tapi tapi kata na kilibas nanon na takaw ay kapo
2: no kwata yan ang inkokongura o ni kakameta ko kanwan na yapong insinya
4: eng tungwala na ibu akong nanakano at emisi ari nakarawang yung tatayaan na ponte kapo iru yaririn ako numuan na iru yatayan primary school ni karako ah pili yakin na kita ikatanan senior secondary school ayo irang kakongura o ni kakameta ko aron na yakapo iru yakay what bang bang
2: o sexy ngayon may pun karuto na aripon na nakakatawroy may anakano at mother ministry and misi nroon iru yan ana SOEs o way contractors yan misi may ana projecta kya amena yana origi aipun pismaya kia ometa nakon na services mise me ana eso wiso projectari na koroi and tayana
0: ayar kadagani kami pa lekawa kia yu ngi ko puto namda pakam na kuna no na na service de bote kini makuri at mise ana na tawruani koroi na pon tayana ya kakawa ki bukimi ya yu pa leki yu kyu si ya yu ni tay no na kanwa no te mise na eso wiso Awai contractors, ati amina na dayan na natarerua Amboda kina makuri, ako tangira ki Ati mise Awana project, ati amina dayana Aika akakawa ki iro unta boda namata
2: Nina ino da dayan, oe na puwa ki ya
5: Ladies and gentlemen
4: Eng, ayabong insinya kiti mise engineering day Epo ni pakarroy tabong wabuy na nanawa na kon wabuy na wanawa soon Wawate nga wabuy na wanawa Igay na buka meruwa diyan The Bailey Square Ano na takwagina gira ng the live streaming Na na page PBA Ano bang na na page lang kiti mise Ayyo am tayo po ton nam Tang kiyara ko mera yon tarawa Rogan the Bailey Square Gira ko mera sila po na kilibas Ayyo am tayo Matakwagina ng social media Pahanda tutay Ano lang tere tere yay Aro ni kakawag ni sumaka niya insinya. Ibukin na para kinibas. Aki yan lang muta. Kinibas. Patiba, ero kay Bana. Hindi ka nabi ayaw.
5: Yaman! Yaman man!

0: Ay, mangaro ko na pento kina kanuan na narongorong ang responsan na rin mewa kya. Ay, tako pa, irikete, tiongongora na ko yai kien ko yan ito. Kan kanu kwam katikiro ay, kasi na, norang kan nero ko ayo. Mewri, tani mewa kya.
1: Mewri, tani mewa kya.
0: Mewri, kaya ko telepon may ya. Ko na mewri may kapa ya ka. Ate, tisisira kina ko may kangay. Ena korawa ningai, ena korawa kini ningai pengin temise kita engineering te. Ena korawa kini ningai pengin temise kita engineering te.
2: Akaya tak kuban ngopi nang jauhan ngopi mau tak kuban.
0: Aya, wana korawa kin wapi mewa, o wapi mene mewa, suun diri dikei. Kenapa enggak dikirai korara pandang mikir keyaki?
2: Kenapa, cepun, kenapa mau ada dikirai, korara itu tuan aja. Luar itu, ya, laburan. Aya, anak kawai, jangan, dikirai teman itu, anak baru dikirai.
0: Ako nang darapang ko may yon nam tapay ka pa yaka. Hindi tan te, tani may wakya. O ita ko papanong ra, kana ko kuwa katikiro ay iya. Inanon te, tapakan tayo yu, yari tariki pa naam ni katikiro ay na ko iya. Ana te, tikiro ay rikimen tani may wakya. O ipan na ko im. Sana, nora di kara taripon, ake may na. Mauri tene mewa kya.
1: Mauri tene mewa kya.
3: Mauri.
0: Mauri, kaya ko telepon maya.
3: Kaya beso.
0: Mauri beso, ate sisira ki nakoy me kangay. E nakarawa kiya ate buka meru. Ipukin rungan pungin te engineering day.
3: Sabayrik sumpe.
0: Ay, panangis siro ay tapayrik sumpe. Kanakwam katikiroy.
3: I am going to get a little bit of a
0: Tapara ratai mwangkai, eitera roi ni mewa, aitera roi ono wan janon dawaki aitera na paisu wan janon daina asena te meto nanga tape wate tai kan paninga ro konna ki mina yan mara nampa ane isu wan me awa ki ta poro wo wa awa isu wan me awa

0: Caring Day ke aja pong insinia ke kona ni kinabi te bise Engineering Day
1: hoilei
2: kotanya and the roy te kota kini makuri at the Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy ke te mise ke te pota kini makuri ari eta me ma makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana pameru ipukin pongin te Engineering Day ke aja pong insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kwa nguo yenye iko akitembea, ajio tepo ngare na katika kei kaka waki ni yamakuri insilia, kwa yeye tepo dan nana ta, soho.
2: Ya hanti mo, wakira kaka waki ni insilia.
0: Insilia buni ngai ya waki ni na kari kire kiri pesi kaka bubura nero na tiki, pa ngari na nanta kai ni tayi, kara wata kawai, tepuris, suwan na taran waki ni teran ba elemen roy. Tetapi nak kain aku sini, awi makul ni si kerja kita, kora kora, akia kerja kita mentai. Hiaman.
2: Kampan nak kia mana yang mesti pun PUB, KHS, PBU, KOI, or projects kia kina kina raya at BMUs.
3: Aw ringa pa, kau pun menerima bukan dalam makan yang asun. Awan ni tetapi, hari nak kerawak ingkan dia tebukan baru. Pupura hari nak kerawak ingkan dia boleh square. Ibukin kungan na yapong insinya. Taita para ayo tetapi ya kakao. Ibukin buto katia ara insinya. Aki yang ayya, aki anay mga tauroy. Tapi tapi kakata na kilibas, nanon na pakao ay kapo.
2: Kuwata yung erangin ko kong ura, o ni kakamit ako kanwan na yapong insinya.
3: Eng, tungkol na ibu akong nanakanwa di misi yari nakaroon yung tatayaan ni Ponte Kapo ilu yaririn ako. Numuon na ilu yari yung primary school. Nikara ko ah, pili yaki na kita ikatanan senior secondary school. Ayo, erang kong ura, o ni kakamit ako, aron na yakapo rin yay kayo. What bang bang!
2: O sexy nga yung may pun karuto na, aripun na nakakatawroy may nakanwa di mother ministry and misi. Nroon na kiro ya ana SOEs, o way contractors yan misi. May na project sa kiyami na yana origi aipun pusmaya kia ometa nakon na services mise me ana eso we so project tari na koroyan tutaya
0: ayari kadalda rin kami pa yakakawa kia yun ini tapukan namda pakam na kunam nora ana service kapote kini makuli at mise ari na tauruan koroyan na punta tayyan yakakawa kia bukin niya yu pa laki yu kiyo siya yu amitay nora kanuan wa the mise man eso we Awai contractors, ati amina na dayan na natereluwa Amboda kina makuri, ako tangiraki, ati mise Awana project, ati amina na yana Aika akakawa kiro ni taboda namata
2: Nina yote dayani, oe na puwa kia
4: Ladies and gentlemen
3: Eng, ayabong insinya kiti mise engineering day Epo ni pakaroy tabong na wabuy na ninawa na kong wabuy na onawa soon Wawa ka nga wabuy na onawa Igay na mga meruwati ay Dapayrik square Ano na takwa kinagin na nung live streaming na na page PBA Ano pong na na page na kiti mise Ayyo am tayo tapo ton nam tang kiyero ko mena yon tarawa Rokan Dapayrik square Yero ko mena sila ko na kilibas Ayyo am tayo Matakwa rin na ng social media Paano titay Ano na tere tere yay Aro ni kakawa kin sumaka yan sinya. Ibukin na bala kini bas. Aki na muta. Kini bas. Patiyan ba er kay bana. Diyan na dayo.
4: Yaman! Yaman man!

sepenuh akin na pa yun. Te, pupisa may yan, tayo yan taripon. Ay, rin ko yan, ikwakan kanakwam katikiroy na nun, te. Aratay ayo nang kakawa kiki ang kay inakunahan ka kukuray ko ang kanakurawa kanuan nam tayri kay ayo may kan. Ay, rin na nga rin kita pewa tatay. Kanta ni nga ando ko nara taripon na ako nara nampa. Ano isu ni mewa kaya. Taporo wawa, awa isu ni mewa. Aratay mong kaya ipun siyo na wari kita minis mang kaya ya poro ayo na wa. Auringa are ne ponda no wa ane te tai rero koro ya intuke na kanwan na mawa ni kangaki busa yo a ikamne ikamne na pare kona kona nongorai am rongorongo ni matang mendero ni kari rongorongo ni panan kirepes.

Kakang kan te kan na yo meuri PPA te papana roi. Ya pubisi te kona re na seu kona ngra pa sina kana kora wa ra tairi ke ai me. Meion Levin. Mena sirai ka ten nari aritoka ten na pope. Nang kirata nei moannata nei penaua. Te kiroia mi wa ki mei kanne. Kona meuri nkoia kwa reisira meion amtapo. Living on New Zealand, kanaruna pa es ayo ke menam tapa ne ko kongongora me ye ye sena kana ko angkan ne kuna mare ko tangiria pa na iria na te takate ki roina ko imin te tairi ke yun ro na ki me kana ko ko mane be yaraia an ka te ki roi na nan te tairi ke ayo

0: the new super plan. Ayo, ali yon eriki.
1: Ah, kani ka urunga iko, mati ka wa the new super plan.
0: Yani ying, naro may yoko sa rin tayo super plan. Yakani na ngay kay kay ko ni Karuko. Yota plan ari yon eriki. Ayari karike ay wariki. Nani ka pungan na nara super plan si nimebuti tara o kurego. Nani bui tiki ka pipe tata o tibui na tanga diminisyon te te te ke de semwes.
1: Ki karike to wana point to nowa tiki ka bite ng tata. O nimefufo diminisyon te te ke de SMS. Nsi te mua te tara po na inanon wapi mewa siyawa.
0: Ayari oria star to wana the box. O rinay tabi wariki super plan na kaya nako. O yey te gensua aki ko na kaida kinako yey ipugin te bor. Royer and Kawakayu at the new Super Blend.

aika ingkan na katanwata. Ake aake tangira kiri ayat janene, o ake a tangira kiri ayat janene. Na koya ometa, ake aka akariki ate manen na kimakuri. Ipukin na mirongorongo, te baka mane ipukin te katenuwa na kuwata, eperi. Eperi na konsun te ririki ayo. E na korawakin ta konopong, e wapi maisuan sun wanga wapi maonowa. Tayawa kanora ara official Facebook page e moaisa ipukin tapo na pakamane. Ipuki a kaini peso o TUC. Tetai te awa te puina te ingapong na kon te awa tenuan te pakantai. Tayawa ka wusi a mi ID card. Ipuki mi kain nonna pe ka maungura na mi kamusira. Ampasin rapa. Awa na meron te YC e moaisa.

0: Watay ay ngin ko kong ra. Ani ka kami ta ko kan man ya pong insi niya.
1: Eh, tungal na ibu ko na nakano de misia na karo yende da yan ne ponte ka po iru yari rina ko. Nyo mo na iru yede yan primary school. Ni kar ko a. Pire ya ken nagita e katana senior secondary school. Ayo eran ko kong ra ani ka kami ta ko aro na ya kapo iru yai kai. What bang bang.
0: Oh, sexy na ye may pon karuto na. Ari pon na nakakataw roi me na kanwa de mother ministry e misi. Ro na ki iru ya ana e so wis. Owe contractors yan misi. Me na project ta kya me na yana origi aipon pismaya kia ameta nakon na services mise me ana eso we so project are na royan ta yana iko
1: dalim alif let's go aya ri kada ya min kami pa ya kawa ke yu ni ni ko ta nam da pa kan na kuna no na na service de bote ni makuri ya tenise ala na tauruan ko royan na ponte ta yana ya kawa ke bu kini ya yu pa ya ki yu ki si ya yu ni ta no na kanwa nwa tenise man eso we Awai contractors, atiamina na dayan na natarelua, amboda kina makuri, ako tangira ki, the mise. Awai project, atiamina na yana, aika akakao ki iro unta boda namata.
0: Ninga iyo da dayan, oe na puwa ki yan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eh, aya bang insinya kita misi engineering day. Epo ni pagar right de bang wabi na nawa na kon wabi na no one soon. Wawa tenga wabi na nawa. Ige na buka merwa kaya ni de pa iri square. Ani na tekwa kina kira nung live streaming na na page PBA. Ani bang na na page kita misi. Ayo am tay de bota nam tan kira ko mera yon tarawa. Roman de pa iri square. Kira ko mera sira ko ni kira bas. Ayo am tay. Meta kuri na nung social media. Pan de tay. Ani na tera tera yai. Aru ni kakawa kini sumaka ya insinya. Ibu kina pera kini bas. Aki na wuta. Kini bas. Patepe erga ibana. Ziyo anabi ayo.
2: Yeah man. Yeah man man.

ayuki mo tuton rongorongona. Imwanna ko yapong kaharo kete Father's Day me yon tepe ay Amerika. Ni muan te ka wapu instanture. A imwan katapwe na aki, mo muan akina ntiririki te ngaru wapupua a vanua yon West Virginia. Me yakarika ki patu wana te pongi akina aki, kini kakawaki yon Amerika ntiririki te ngaru wapupua te puina. Me iron te teinaini, ani Sonora Smart Dodd, a kind spoken yon Washington. Hayo rongorongon momu anakina. Nimeawa panginti na makaina e surai, ntiririki te ngaru wapupua awanua. Aya karawa ki te tarumeuri a kuakoro, nte umantapu i Fairmont, West Virginia. Ivukin karinia ki ia tene pupua ono ngauni me uemeni maani, a ki apua mea uia me imuinto unginako na yatai ni keniken. Hayo te muantai, ere kosina ki kentaua ki muina, pakanga te pong, aya uringa ki ei kaharu aikai. Me esu airi ki roi patu wana te katei e kakarawa ki. Ntiriri ki te ngarua pupua a ruaiwa, ntiriri kare imuina. Na yapang sina, ke te Mother's Day. O e tike nanu nte te inaini, ane iso Nora Smart Dodd, nte taro meuri to wana, ipu kene kate ki roa ki na yapang sina, ke te Mother's Day. Ai ngai are ne iei, e tangiri anepe ndanga anakari nirine na kontamena, e William Jackson Smart, Ari asane kai kawaiya onomen nasna nsi ngaiya. Imuini meten kai nepena. Ai ngai are tete inaini ayo ena meken na inanona. Pa ebundi ya inapeni karikia ki tepong to wana ya kakawa ki ipuki ya kaharu. Ipuki nepe sipa ngaiya eharagini kakawa ki nte usu. Ai ngai are imuini anakurakura ne iyei ni yangwani kina akina ya pong kaharu. O antepu imeruwa iwa pongintia na makaina esuon. Nteririki are imuina. Ntiangaru wapupu atepu ina. Nana kawa ni yeye Spokane, yon Washington, a ya mwani karawa ki yei kinaki na yapong kaharu. Pon siro ya kain te tapwa iyo. Imuin te imetuwa ni kwa karawa ki na yapong kaharu ni katuariri ki yon te tapwa ei. O te yamwe ei, ya mwani nandiki kinaki na yon Amerika ni kaputa. O anteriri ki te ngaru wapupua wapu imewa. O Peristens Carvin College, eswa, o nkaunga iya kain na pena. Pa iria ni kwa karawa ki a yapong kaharu. Me espa kapataki, wansainaki, ayapong karo. Pato wana tepongi ni musirawa ya rahine kakawaki, wanikinaki, wanamerika. Ntiririki te ngaru wapupua isipu ime uowa. Hali ya pupuka meruwa kiai, ntikatenua ntapest inanunte na makaina esun, na nataini peresidens Richard Nixon, ya wanamerika ntetayani. Watiaka kini yangwei, ya tapena pendeisi na kwa kinakina, ya wanapena kwa tiwa nape, nikarukua puonga ikai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, ayarangi ni kakawa ki uiro ya atei, panariye ni kina kakawa kin, ayapeku, ayakaro ibukia, karinia kia, ngay karo ngayia, maisa ya poutokan te usu, ibukin karikira kia ya kain te usu wa te moinga.

awar ngayari ang kuya kong orain anong titayayo ita ko pa ayari kita utana rongorongon ayya pong karon tiyo anna pes bubo kameruya na peyo na pera kiri pes pa emuan na kumaya tiyang wayo emuan kariwa kumaya mayroon nantay ang karokwa titayayo ayari kipa ito wana tiyo pong arayin ikakawak ipukin na peta kaitaw ni kinakin korakora ya karo inanong tiyo korapa ipukin na mtay tiyo sangora ako na pinti metuan kakukuray ko andri tahan akong ngoram yon meuri FM 89.9 ang tapo ya kakangurai kong tayo na po pehika kuryay na tayo.

0: me na mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohon na kampana ke ana eso wiste tau teaka are e me na yam the Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongora yakin te giribes. Aikai ana main services I bugin te giribes. Dinanan na na radio awana piebani kongora at the wikira.
1: The radio. Katano wata ke promote nakin na kwan business. Karawan tayin kongora. Lakarnan na mdongorongo. Aika bongana. I bugin te bodan na amata. Sexy ngayon. Ma, dinanan na daan diepani kongora at the wikira. Aman kunan na nakarne kanawan na promotion. I bugin na business. Dinanan na na face the wikira. Dinanan na daan diepani kongora at the wikira. Iti metu ane bana kuna ane kari ni yam katano wata. Ane kari ni yam dongono. Bana kuna ane wala ka giro ante bota nama ta. Ina nung zai tu wana metai tu wana. Wata ya ante bana kong ora ante wukira ante ta yayo. Ina ngura ora ana akiro ana ngura ora ora kane ro ante bota nama ta. Ayari yayo am chance. Get the services. Kari ni yam dongono. Kari ni yam dongono. Bana bore si ya kino nambia ba ante wukira. Bana kuna ante no wata yay. Am service.
0: PPA ete metu ane bana kora ana service yon tera vera re.
1: Ay kari ya kinda vera re. Kiti metu ane ka. Roy BBA. Tiene, urlinga pa yeye na studio, are kuna ande ya kuna. Linanon te karaoke, linanon te band, linanon te beto kuhaya, a te kata ke. Ya kuna ande ben karaoke tere ya ande. Na na studio BBA, a urlinga. Wagi roame pa. Tere un professional BBA. Ya kuna ande karaoke kuna. Na kon na reko pon tangiria. Ila rekin te band, a kuna ande ben karaoke tere ya ande. Ibukin te yanda wenes, yomi ilpota ke na makuri ya kaya noma te isena kon te useka. A pun te pota noma ta. Ya kuna ande ben reyes na niya wenes, na kon te pota noma ta. A sexy ngayon. Ya kuna ande ben karaoke yam track, zero track. Kia.
0: Eng, aku tanya ni PPA, korau ana service yon korau kini ana live streaming.
1: Jadi yang itu, oh, serbu. Nah, lepas aku wake up, lagi tanya dia PPA, bukan sebuk. Ayah ada PPA, jadi yang itu, yang nanti ana service saya di metuan korau ya. Lelun dah yang social media, lelun the live streaming, ada nak bunuh kena live. Kanu antik TV, tunggu nama tunggu nak. Nampu nanti bawa taki, awal ni kita negara gua, tiba taki, apa perakai? Uring apa? Eti metuan PPA, kena korau dia promotion, nah, yon the social media ganun na takaw ay kabo
0: rita kinakon narameri marketing at bba.org.ki ibukin paninin rohrohona kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority o BPA Mauri FM 89.9 epon kawara obisin PPA ibukin karikian buham nana services BPA
1: yep isin the sigaris in the sigaras isin the sigaris in the sigaras Yeah, man!

0: Hamna pena ni mauli. Sibun di madona kan tauro in karo koi tini ina ko. Yana mi yau si bugi mkwe ale imeme tena nung. Nikan nung ngura awa ni matta kunu pae kariki. Na pa magini bas. Jo nabe awa iti pitipiki.
1: Pun tipipiti aruna. Papun siyam screen na tauro inu meyam. Kusika pakate pupata tarai bugi ni karo kwanam TV. Ako kuna na pa nuri pae kariki na pa mei. Tipipiki o jo nabe.
0: Sasi ngayon eh, ang tiyano wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku kung kanuan na nausin tigiri pas are kakorowaki. Nungarokon na pa may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na pang kaintay na are itirani suwan tamon tayriki o tiyo roon di tayriki. Tiyo ay suwan tamon ng apong tipi may uwan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ngay ya wakaan dungan na nakapi may suwan ni nome tapa may kiripas. Awam kiri wan TV ene mengaroni ko na pentetayan ni ko ngurai ko oni kameta ku ni pai kari ki ni kanwan na program to ko meten kai na meta
0: am kami ministries NGOs open kampana na si tawro ni pen besmai ami katanu ta ake ina kuna ngurai ke oni meta ko kina ki yon te TV na ko yet bota na meta
1: on ko e are ko kai na no tere vere ven nam pota ki si tawro ni pen ko roi na kon na ko tangiria me pona ai meteroi
0: Saksi nga yane man kami ministries o NGOs si Tauro yun eban live ni potak ay pupura nga kasi wataki ya metakwa kinana iyon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yunga mette pupua titara o ya riki na pen akoyim de VIP kiti pakani po ibukin ng popa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanungwa tenungwa towana. Ke isu watenu wakea, ni mewa wataforo wakea, ni mewa wawa. Leitagin merongono wai kapu, ipun kata merua, amma tata yon paye kariki. On kamingo roiko ni katoa pung. Men, kiriwan, tigi.

même des tokorana iron de do are furioso o hirate me kuna nan tokorana ne ya ka karo ira nara ta inkai e akwataro ina kon ruaiwa ke akwatana kon te puinen te onon rabaki a te pi me to wanan te onon raina men nam ta pene kongora me ye yo na teisi ko mangka ne me am ka ngora na pai buken te am ka wa mesu takara kini ka wa mesu buki ya te in te tai rike yo ngare takan tani nga pang ko ya te Te tei a korona I nungungura me yoni amka ke toa me yane muyengam ke yoni kawaina te te mesu me tamo sirama. Ayo mangkane te takara kine kawa mesu peken teitan te te ngungura.

ayyoo mangkani tukin nam karake ne kawa mesu te te ibukin te tairi ke ayyoo ay ibukin nam rongo rongo ayyoo bende karake akwa wa hari ono bubata pun te diri kin nako yon Florence yon itare pun nam kaita webes ibukin nam ram te tairi ke ay kora pa ibukin nam ram uringa pam karake ne kawa mesu mangan akon na perikin te inga pung taina na pe ayyoo am sa karake te tairi ke ayyoo pun ngay te metan mo ni simyon tatiru kora pa ibukin nam ram Nyakati kirawan kira nam tahiri kayu, kuna mesuroi, awasap umwake.

0: menemi kampana APPA. PPA pun to wana me pohonna na kampana ki ana eso wista to tega are eme na yan de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te giribes. Aikai ana main services si bugin te giribes. Dinanon na na radio awana pieba ni kongora eto wikira.
1: The radio. Katano ata kaya promote na kinda kwan business. Karawan tayo ni Kongora. Lakar na nang rongo rongo. Ay kahabonga na. Ibukin te bodan na mata. Sexy ngayon. Ma, rinamanda ba ang tiyapan Kongora at wakila. Ang ano kunana mani karne kano ang promotion. Ibukin na business. Rinamanda na face at wakila. Rinamanda ba ang tiyapan Kongora at wakila. Ah, iti na tuwala ba ni kuna ni karini yung katano ata. Ni karini yung rongo rongo. Paya na kuna ni wala ka giro ang tiyapan na mata. Rinamanda sa ito wana matay ito wana. Wada nga ang tiyapan Kongora at wakila ang tiyay yo. Yan ang kura kura na akin ang kura kura. Wala ka I are you am chance. Get the business. Here I am Romoro. Karini am Romoro. Panaboresia, you know the paper at the Ugera. Panapuna and the Nota, yay. I'm service.
0: PPA, a Timatana Penicorana service, yon terrera.
1: I can hear in the letter, Kitinatuan Caroi, PPA. Terrene, Urin of Payan Studio, Arapuna and the Punam, Linon de Coroque, Linon de Ben, or Linon de Betapuaya, or Tecateke, Yaponana Benicoro, Terrellan, Nana Studio, PPA, Aurina, Wagiranapa, and a professional PPA. Korokulam nakon na ako puntangiria. Yung akin na dyan eh, ako nalang pero korok kita yun dahil eh. Ibukan tayo na wellness. Yung mga ilpo tayo na magkuri ay kahit naman tayo siya nakon tayo seka. Abon tayo po tayo naman tayo. Ako nalang pero yun na niya wellness. Nakon tayo po tayo naman tayo. Ah, sexy nga yan. Ako nalang pero korok yung track. Zero track. Ah, kaya nayaron.
0: Eh, ako tayo na pe PPA. Korawa na service yon korawa kina na live streaming.
1: Tatayin nyo, ah, sarko. Ma, rapi ko way ka ako. Yaki tayo niya PPA. Ibuko na sa ibuk. Ayan. PPA di tayo. Yain na ta ang service at imetuan ka roy. Lanon tayo yung social media. Lanon the live streaming at napunong ko na live. Kanuan ti TV ni tungo na matungo na. Numunan te bota ki awari na ki. Nikara ko ha. Te bota ki. Apo pura kay. Uri nga pa. Iti imetuan ka PPA ni ko na ang roy di yung promotion. Na awareness yon the social media. Lanon na takaw ay kabo.
0: Rita ka na kong narameri marketing at pba.org.ky ibukin paninin roho na. Kena na Facebook page at broadcasting and public Application Authority or PPA Mauri FM 89.9. Epon Kawara Obisin PPA Ibukin Karigan Buham Nana Services BPA.
1: Yep! Is in the cigarettes in the cigarettes! Is in the cigarettes in the cigarettes! Yaman! Yeah,

0: Engineering Day ke aya bo insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kotanya enen to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukaneru ipukin pongin te Engineering Day ke aya bo insinia ke pon mise Engineering Day
0: Oi makur ni kere ki ba kora kora aki a kere ki kinan tai here man we are the kings
1: of the land kumbana ki amena yan mise pon pub teachers bvu core or projects ki akinaki na raya e bmus
2: au ringa pa ko bina ngawa bang dana magay na sun awan ni tai ari nan kora wakin kan te bukan daru pupura ari nan kora wakin te bairik square di bukin tungan na ya pong insinia ari nan meuri nan nun panani kiribas Or na nun de live streaming. Taita para ayo tata iya kakao. Ibukin na buto ka kia aray sinia. Aki ang aya. Aki ane mga tauroy. Tapi tapi ka apira kinibas. Nga nun na pakao. Ay kapo.

Ang kaya ay apong karon diyan na pe kita Father's Day ay kakawag yung pasana kina ang nata muandikin kerong rongon muandikin ay apong karon kita Father's Day. Papa.

Ayo ki mo tuton rongo rongo na. E mo anna ko yapon ka haro ke te Father's Day me yo an tepe e Amerika. Ni mo an te ka wapu instanture. A e mo an ka tapu na aki mo mo an aki na ntiririki te ngā rua pupua a wanua yo an West Virginia. Me ya karika ki patu wana te ponga aki na aki ke ni ka kawa ki yo an Amerika ntiririki te ngā rua pupua te puina. Me iro un te teina ini ani Sonora Smart Dodd e kain Spokane yo an Washington. Ayo rongo rongo momo anakina. Ni meawa panginti na makaina e surai, ntiririki te ngā rua pupua a wanua. Aya karawaki te tarumeauri a kuakoro, nte umantapu i Fairmont, West Virginia. Ivu kinkarini a kia tene pupua ono ngauni me uomeni maani, a kia apua mea wia me imuinto unginako na yetai ni keniken. Ayo te muantai, ere kosinaki kenta ua ki muina, pakanga te pong, aya uringa kia ikarua ikai. Me esua iriki roi patu wana te katei e kakarawaki. Ntiririki te ngā rua pupua a ruaiwa, ntiririka rei muina. Na yapong sina, ke te Mother's Day. O he teke nanu ntite inaini, e neiso Nora Smart Dodd, ntite rumeuri to wana, ibuke ni kateke rawaki na yapong sina, ke te Mother's Day. A ingayare ne iei, etangiri anape ndanga anakarinerine na kontamena, e William Jackson Smart, Ari asani kai kawaiya onomen nasna nsi ngaiya. Imuini meten kaina pena. Ai ngaiya retete inaini ayo enameken na inanona. Pa ebundia inapeni karikiaki. Tepong to wana ya kakawaki ibuki ya kaharo. Ibuki inape sipa ngaiya eharagini kakawaki nte usu. Ai ngaiya re imuin anakurakura ne iye ni yangwani kinakina ya pong kaharo. O antepu imeruwa iwa pongin tena makaina esuon. Nteririkia re imuina. Ntengaru wapupu atepu ina. Nana kawa ni yeye Spokane yon Washington a yamwan karawa ki yei kinaki na yapong karo. Pon siro ya kain te tapwa iyo. Imuin te imetuan ka karawa ki na yapong karo ni katuariri ki yon te tapwa ei. O te yamwe ei yamwan na niki kinaki na yon Amerika ni kaputa. O anteriri ki te ngaru wapupua wapu imewa. O Peristens Calvin College esua o nkaungai ya kain na pena. Pa iria in ka karawa ki a yapong karo. Me espa kapataki on sainaki ayapong karo. Patuwana tepong ini musirawa era ini kakawaki on kinaki on Amerika. Ntiririki te ngarua pupua isipu ime uowa. Hali abubu kamerua kiai ntikatenua ntapes inanunte na makaina esun. Nanatai ni peristens Richard Nixon yon Amerika ntetayane. Otiaka kini yangwei. Yata pena pendeisi nako kinakina. Yon na penna kot yon nape ni karukua puonga ikai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, ayarangi ni kakawa ki uiro ya atei, panari ay ni kinakakawa kin, ayapyo ko, ayakaro ibukia, karinia kia, ngay karo ngayia, e maisa ya po utokan te usu, ibukin karikira kia ya kain te usu wa te moinga.

awar ngayari ko ya kung orain na nanti tayo yu ita ko pa ayari kita utana rongorongon ay apong karon tiyo na pes bubu kameru ya na peyo na pera kiri pes pa emuan na ko meya tiyang wayo emuan kaliwa ki meya mayroon nantay ane karokwa tetaya yu ayari ki pa ito wana tipo ngarain ni kakawak ipukin na peta kaitaw ni kinakin korakora ya karo inanon te uso korapa ipukin na mtay tisangora ako na punti metuan kakukuray ko andre itahan akong uram yon meuri FM 89.9 ang tapo ya kakangurai kong tayo na ko pei kakuriyay na tayo.

kuas pasana pendong rate to korana ane te mero wari ana kiron te to ware takaria ariera me kunana. Yam meuri FM 89.9 te pima isua te menesing kai ya porai te awa isua te inga ponga yu rangi pe si ta tai ke a te takantani nga pa kwausi ke on te kete te merurung na koim. Na pentei metan pentang ari kita pe korali tan na kausu sena koim jaro pa ena kona tapanen te te merurung na koim ma ke makarawan na ku sepangam ka teru am rani bue ke kai te kakarau kita ko pa ayo am tai ani ka kapue ko i mai ne manga oia a te osentai na nonde nga po ngai yo ke tarane na nga pong na pa pongin te takarau ayo ke to ena nga ponu ki ditinga nai muina Menga nan yo menau studio ikai, ya kame uruko di kingko ya kote ime ton roro nai, ya tongko ya kospa menga roni dan te inga po ngayu te panahan ka kame uri yo nika kakate kiroi na non menga kai taran si pangam te inga po ngayu, senangan de te ware teki poi me kuna na pe, e te korana.

0: Doon man ka terikiraki. O katapa ka kan ang nakakamagur kay CDL. Inanang takapos kiloy. Ari inawuta ki on kayyek. Iron name is Gay CDL 2026.
1: The minute on the MTCIC in the Itakime KCDL, kind of port, the CEO, me and the management, or Tani Makurin KCDL, Rona Kime the Sakoropoki, or staff, Nana Mother Ministry, MTCIC K Commerce. Ayakatikiroi, or Yapotokanakon ANE, Ani, Ariyasan ng ayafana sakapoto arere KCDL. Away!
0: Poposin takata, yon na pamakuro, me animen pasan urban. Ota ni pay pay ng KCDL. Ndo na gin merapat na aki kami na yan tem TCIC. Ndi ta gin anawso na yani yon tarawag ita. Peso o merkay. Sa ikari di ba yon na nga araputo ka na kun Miss KCDL 2026.
1: KCDL po ng kampana e na warboy ko na kong tirikirake menikaw payra at depend. KCDL.

Me orin te inga pong e. Gaya te pe nuota maa ka. Ante pe nraka ka po venta in te mani inga pong ayo. Oasa ka uringa ki te paito wane aman te pongana. Te uso. Te uso pon te moan uman deire. Te moan uman tap. A te moan ika awa. I maen te nako ya te ai inanun te uman deire. Awa pon deire ni ya mua men te muinga. I maen aya konani kakawonga nako ya taan deire. Awa kakawonga mua nako ya ayakaru. I main ai aata ni kanuan te o nāpe. Au aata mua ni pāi ni ka pene, nana enua rumenta mui ngaya. Ngai are na susiraki ni kon te mani ngā punga yo. Te akake ni enua rumenta te rā, ane ko karikirake ai nanunu mui ngam. Te mui nga ai pes te manga ingai inanuna, ke iai te ota iai. Te mui nga ai pes te aki ka peroro inanuna, ke iai te aru ndeitaki iai. Te muinga e korakora te karawa wata iei, ke iei te pautoka inanana. Te usu e korakora, saki te usu e kororoi. Te usu e korakora, pun te usu e irineia, poena iei te reitaki inanana, e pun ngena pe inanon tai aika aka nganga. Ndi on napen te pungei, merihiraken puon pai, kakuan me karawa wata te makuri. Awai tā periki ai kā pēs. Oirangi ni pēpete i rau ya kāro, pāna wē kua ni kua. Ena pēpete ina pēti aki tātāna kinnano. Oena pēisi ina pēte maninga, pāna sira, atā taraira, patira arora, ne kai tarai ara kā nganga. Nkana kia te mani, awa atai a tei. Nkana gauntea ka kāro, awana mekinna a tei. Meankane ako atake te tangira, Awa punna ki konani maninga ate. Nte maninga pungei. O ai ka mwain kami. Kaaro me siina. Ai ka ka mwaiyan teka teka. Ken koe te karo ke te sina. Ai ake tuam me ko kai ka wana sim nsiin koe. Ke toan koe ako karikira ke na sim. Ina nunda mi usu e mais kaina. Kataya anani mewa te minis nte pungei yo. O kataya karawa reitake me musu. Teka teka menasim, oaswa ngia pa awara teraya na mekin. Ongora irona, oatai siripurei amwa. Ntai tapetai, au aaki kawa kina temane nasira. Aaki tangira tepaintangira ya kukura, me atangira aratai irarikia. Nkai kaaro ngaira, supondi inapendataya, paia yaratai nipontepia kini irana peiponi iroga. Tekaro ebes terawawata kisinipun teka anganga irona. Ena kun konani kevia korakaina merawa wata maane, na kon muingana. Sipam ka nganga na konda ni kon mekina. Tataro na konto wari nori ka nganga na. Ode ime tua iamu, ne positive. Ya kakawa kia taakina. Pankana ya intua kini korakora tekaro nana iamu awana na mekina. Awatei, anapundikira kina benda mekina te muinga roi, temeno ate kukurei. Te muinga ya rau, ya karikira keia atei, aika aoni mekina o inda ya kona pai. Atei aika akorakora menu kona pai aikai, anakarikira kia te community e meureirei aoni korakora. O community isa ika meureirei menu korakora aikai, anakarikira kia aoni katia te ingapung e eta meerua riki na kondiankai. Nte ingapung ei, o asarinia te tautana kinnono yon teun. Sakati metua te reita kia te meerua na kondia ki kapiruru. O asarinia te tangira, engea nkana sakua. Te usu, sakisiara tabo esi mea kanna. Te usu, ponte tabo, ari emuani pungia ki meiei, te anuani meu. Kamna te kiroi na mie ponga iyo, o ai pieriki te pungiei, pa te pungi a kakanua, esu a penipen. O ameni ko anaki muenga miinti ota, te karinerini, o ateina.

Ang kaya ayapong karon dyan na pe kita Father's Day, may kakawag yung pasan na kina, ang nata muandikin, kerong rongon muandikin, ayapong karon kita Father's Day. Papa!

Ayuki mo to ton rongorongo na. E mo anna ko yapong kaharo ke te Father's Day me yo antepe ai Amerika. Ne mo anta ka wapu instanture. A e mo an katapwe na aki mo mo anakina nteririki te ngaru wapupua a vanua yo an West Virginia. Me ya karika ki patu wana te pong ya kina aki keni ka kawaki yo an Amerika nteririki te ngaru wapupua te puina. Me iron te te inaini ane Sonora Smart Dodd e kain Spokane yo an Washington. Ayorongorongon momu anakina. Nimeawa panginte na makaina e surai, nteririki te ngarua pupua awanua, ayakarawa ki te tarumeauri a kohakoro, nte umantabu i Fairmont, West Virginia. Ivukin karinia ki ia tene pupua onongauni me uomeni maani, a kia apua mea uia me imuinto unginako na yatai nikeniken. Ayo te muantai, aere kosina ki kentaua ki muina, pakanga te pong, ayauringa ki aikarua ikai. Me esu airi ki roi pa tu wana te katei e kakarawaki. Ntiriri ki te ngā rua pupua a ruaiwa, ntiriri kare imuina. Na yapong sina, ke te Mother's Day. O he teke nanon te inaini, and he saw Nora Smart Dodd, nti taro meauri tu wana, ipuke ni kate kirawaki na yapong sina, ke te Mother's Day. Ai ngayare ne yei, etangiri anepe ndanga anakari nerine na kontamena, e William Jackson Smart, Ariasani kai kawaiya onomen nasina nsi ngaiya I muini meten kaina pena. Ai ngaiya retite inaini iyo ena mekenna inanona. Pa ebundi aina peni karikia ki tepong to wana ya kakawa ki ipuki ya kaharu. Ipuki ena pesipa ngaiya eharagini kakawa ki nte usu. Ai ngaiya re I muini anakurakura ne iye ni yanguani kinakina ya pong kaharu. O antepu imeruwa iwa pongintia na makaina e suon nteririki ari muina nte ngaru wapupu atepuina. Nana kawa ni yeye Spokane yon Washington o ya mwani karawa ki ya ikinaki na ya pongkaru. Ponsiro ya kain te tapwa iyo. Imuin te imetuwa ni kwa karawa ki na ya pongkaru ni katuariri ki yon te tapwa ay. O te ya mwe ay ya mwani na niki ikinaki na yon Amerika ni kaputa. O anteriri ki te ngaru wapupua wapu imewa. O Peristens Carvin College eswa o ni kaungai ya kain na pena. Pa iria ni kwa karawa ki ya pongkaru. Me espa kapataki, onsainaki, ayapongkaru. Patu wana tepongi ni musirawa ya raini kakawaki, onikinaki, onamerika. Ntiririki te ngaru wapupua isipui mea uwa. Hali ya bubuka merua kiai, ntikatenua ntapes inanunte na makaina esun, na nataini peresidens Richard Nixon, yonamerika ntetayane. Otiaka kini yanguei, yatapena pendeisina kwa kinakina, yonapena kutionape ni karukua puonga ikai. Ngayari ya pong karo, punto wana te pong, ayarangi ni kakawa ki uiro ya atei, panariye ni kina kakawa kin, ayapioku, ayakaro ibu kia, karinia kia, ngay karo ngayia, e maisa ya poutokan te usu, ibu kin karikira kia ya kain te usu wa te mwinga.

awara ngayari ang kuya kong orain na nanti tayo yu ita ko pa ayari kita utana rongorongon ayapong karon tiyo na pes bubu kameruya na peyon na pera kiri pes pa emuan na kumaya tiyang wayo emuan kaliwa kumaya mayroon nantay ang karokwa tatay yu ayari kipa ito wana tipong arayin na kakawag ipukin na peta kaitaw ni kinakin korakora ya karo inanunti uso korapa ipukin na mtay tisangora ako na punti metuan kakukuray ko ang reitahan akong uram yon meuri FM 89.9 ang tapo ya kakangurai kong tayo na ko pehika kuryay na tayo.

Iyon ta pa sinanon tayo nga po ngayon ng mga kayam day day tayo nga po ngayon. Takanta ni nga pa. Ina nangin na kuray kanwan. Kanwan ni po nga na po na mga kaitaray na nang tayo nga po ngayon. Ay pante. Ta panarikin kakatikiroy. Ani kakauring na kuwi matay ang tiray day. Di kinakuwi matay. Kaya awa di rike. Kaya tayo ang primary. Kanakuruo mente. Tapos kita menam ka. Paine roi te tara tara roi tara mengi mawatai makos pa mga konan. Nikaya itiran takawai. Kaipu kini meurim. Rangi ni kakawa kite. Te yang roi ke. Ayare menam tapa ni kongora meye menau studio ikai. Na pani kakau nga ko. Tiki na koim kuya ni kwa usma. Kani kwa kuampen. Pukin takai ngabong. Kwa usana pangkain buraki pen. Aya pura na pemdani puwe na nantai ngabong ayusana. Tei meton dengarangan namai kai sana kami orang kan irun de tuare popo pa metang me kunana tei kare

0: accessories promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, may sila nila na wag mo tapo.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkataya. At ang roi kayo naroon ni Ben Waterfall.
1: Kaya rin ako na i-honora pa hindi akong telepon na rin the power tank, the solar charger, the phone cases, the dimmer classes. Ibagay niya A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ako.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rin ako.
1: Sige rin,
0: sa pen ni kaya school, nangan Vodafone, agya kang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga iPhone na ako, inawala-wala, bigyan na daw, ipay na ako, ipeso, o i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

0: Engineering Day de Ayabong Insinia, que el Corani Kinabi, de Mise Engineering Day. Hoylei!
1: Kuatanya, Anning Taroy, de Kota Kinamakuri, Arieta Vene, Makurian Karikira, Kiakatimetuan, Korakora, Kemise, Nicaragua, Anapameru, Ipukin Pongin de Engineering Day, que Ayabong Insinia, que por Mise Engineering Day.
0: Oi makuri ni gere ki ba kora kora ya kare ke gimen ta heman
1: kampana ki amena yan mise pon pub teachers bbu core or projects ki akina ki na raya at bm news
2: au ringa pa ko bi na lo bo ngenda magai na sun awa ne tsai ari nan kora wakin kan ne te bukan daru pubura ari nan kora wakin te boy square ibukin tungan na ya bo ngenya ari nan me uri nan no panani kiribas or nanun de live streaming data para ayo tetaye gao ibukin bo to khatia arin sinia ake ngaya ake anan ngatauroi tetepe khatia kiribas nanun de takau ai kapu.

0: Amay do yan ara po takin mga kuda ki ati meton po po to ka ang ram tay nga po ngayo. Garo ko iran naratay yon panan meuri FM 89.9 tenua de menese mo inuano wang kay. Tenua de menese mo inuay wan jao non rabaki. Ay mo ina peta kuy na na kuy mkaya ni kuang ramen jao non ray na. Tatay yung kanya sinang kanakoy katanwa ta kaya tauroy bukin warakay at tamuan tayin tay nga po ngay. Senamuan na na pangkan nang tawa ni kanwante po nga riyataw roi na paipukin de tangay na taparin na iyo. Karimeto ang tiyang takataw roi ng pawawa. Ito yung mento katawtawan karimeto ang tiyang kimeri ng taipukin tiyan o ni kilipas mapahanapin. Likin tapa kaya apururo ni karaw o repente payay. Ngayari riya kaw nga ki tipotan na wame tanipay na titaratara roi. Tawan kan wan tepong ipukin tiyan on raina ke ipukin tiyan on ikiripas mepana pe. Ari aka tau rawa ki tepi may suwa te menis min de mewang ki akara ngayna. Ipukin ngaynan tepong ngaya ta kapong. Tepi mewan wan suun wo wat yang awapi mao nowa. Awan kamena na kin karukua tiya wa nowa na kon te pakantaye. Tepay ari ki. Ite imeto at yanang buaka ayate draft nro ta tiyan on ikiripas mepana pe. Mewotan at wananginang. Te pururo ni karaw awai karemeto antiang na kontapeu wa makuron tiano. Taran tiano ni kiribas tiang e yang apipi tiano meto atau mei meyek meyo na ku meyeki na ku meyek meyne ku ni pirina ni meuwa na kontapu ina tenot e na ku nanto karemere nantai tari e na royo ni merepu. Taran maki ni mepo tari tari tiangai na ayu na wanangina ngon ka karaw. Taraan de tayo riki e nakakaraw na pe. Makin apayang tarawa mayena. Taraan de ngay na yun na wanang inangwa ni karaw e pontaw tapo tapi uwa. Taraan de tayo riki na wanang inangwa ni karaw na pe pontaw tapo tapi uwa. Taraan ni kuri aranuka o pimeme. De ngay na yun na wanang inang tautana ni karaw e pipitin tapo tapi uwa. Taraan de tayo riki e na wanang inang tautana ni karaw e pipitin tapo tapi uwa. Taran no nos tapi teuwe peru ane kunau. Ena wanang nang tau tana ane karau e pipi ten tapa tapi uwe ena non tengai na iyo. Taran te tai riki ena roi si ta karau e pipi ten tapa tapi uwa. Taran no notua tamena warure ena ridinga si ta karau e pipi ten tapa tapi uwa. Taran te tai riki ena roi si ta karau e pipi ten apen tapa tapi uwa. Taran ipanepe. Tiang ea pipi te ane metua tau. May mayek mayo na ko mayek mayini ko. Nipili na ni mayo na kong tapi may ni mayo the north. E na ko nanto karimere nantay. Taari na meripo. Tarante ngay na iyo na wanang inangwa ni kakaraw. Tarante tayo riki. E na kakaraw na pe. Kawain na makay na ay tenuwa tepong imuin Diyos. Ay katawtawan tiyara matayapus ipukin kilipas mapahana pe. Yung siniyapos tarin tayo nga po ngayon, te kwa tanako ni Isu, ay rokon dieta na awo wate samari o nowa, duway wate meta. Diorang kanne, te kwa tayo mo inta uwan anakon de te tan mea on tay, de rinan wayake te samari wanuwa ni mea wate meta. Te yapos aray mo ina, te pi meruway wate menis mo inta awa Isu wa, nakon de te mo antay di kiay, dieta na awo wate samari uwa Isu wate meta. Ayo na pengkan ni tawan kanan tepong ipukin tiang non rai na merawaki. Ari amu anakin apa mende tekauring kete tekatau roi karimetuan tiang. Di merinantai tekatau roi nampan tawana. Yai katau tawan karimetuan tiang di merinantai yon tiang non rai na miang o tiang non rawaki. Akauringa kita potan na wameta nipain ati taratara roi. Tawan kanan tepong ipukin tiang non rai na miang merawaki. Ari aka tawra waki tepui na temenis temui na wangge karangai na. Ai pekin na pangainan te pongge ya ta kapung. Tepi me wanuan sun wanga wapi me onowa. Ani ka ponga na ki ni karokwa te wanowa. Te mantai ri ke. Te pai ari ki ete ime to te pariko ke te ime to te pariko nang ete ai chi si ze. Imi angin te anon rai na miang. Ira ri ke na na te nang bua ka te draft. Evene ni ka ni me te anon rawaki. Ay nakunaan ka rikira kaya daw wananginang at pururo ni karaw na kong tiyano ane. Taraan tiyano nray na miyang, tiyang ay apipit may miyang mayinuko na kumayinuko. Nipiri na ito wana na kong tipuin na tenot. E narikira kento ka rimerinantay, riki om tiyaray na metapueran, timuintay riki. Tari e naroy. Tarante rai na tengai ne ye na wana ngina ngani kara we pon taun ta fa ta pewa. Tarante ta iriki. E na wana ngina ngtau ta na ni kara we pe pe ten ta fa ta pewa. Te rai na te tengai na iyo na wana ngina ngani kara we pon tau. Tarante ta iriki. E na wana ngina ngtau ta na ni kara we pe pe ten ta fa ta pewa. Tarani Christmas tengai na iyo na wana ngina ngtau ta na ngani kara we pe pe ten ta fa ta pewa. Tarante ta iriki. Ena roi si ta kara wae pepe ten ta pata pewa. Kanton tiang e me tua tua, ke tiang e me tua tau, mei mei aki meinuku nako meinuku, ni pirine onoua nakon te puina, ke onoua nakon te pima onoua te not. Ena konandikira ke anto karimu inta iriki. Tari, ena roi, tarante ngaina iu nariringa si ta kara wae pepe ten ta pata pewa. Tarante ta iriki pukine kanton, E kantani nga kita wanenginang awan kakarau. Kamain na makain na itenua te pongi muincius. Ay katautawan tira mata yapus e bukin Christmas. E usinapen yapus tari i Christmas. Te inga pangay na ko. Kien te inga pangay. Tirang kane. Wapui meni mewa te meni semin te pime wawa na konti tawa na wayo. Ay kantani nga kita tira antirinan waya kita semare. Awa isuwa te mita. Te yapu sari imu inang kane ta wana te minese mu inisua. Na konte te tairi keyo. Dia tana ta wana te semari ta wana ruwai wa te mita. Jira me te yapu si pukini kantun. E kantani ngaki pa. E na yapu si kantun jawa ruwai wa. Te inga apu ngayo. Ae kantani ngaki dia tana ta wana te semari ono wa. Tenua te mita. Jira na konte kwa ta imu intenua. Na konte te tani meontai. Te rina no ya ke te semari o noua te nua te mita. Te yapu sari imuina, te kua tai min ruai wana kon te tairi ki hei. Dia tanana pia ta wana te semari ni meua ta wana te mita. O, akane ta wana kanuan te pung. Aki e aka taurawa ki, men na ofisin ta wana kanuan te pung arei beso.
1: Men na mi kampana e PPA. PPA pun to wana me pohonna na kampana ke ana eso wista tau teaka are eame na yam de Ministry of Information, Communications and Transport ke MICT. PPA puni bugin kongoraya kin te kiribes. Aikai ana main services ibugim te kiribes. Dinanon na narerio awana pebani kongora eto wakira.
2: The radio. Katano ata ke promote na kin na kwan business. Karawan tayin kong ora. Lakar na namdong oro mo. Ay kahabong ana. Ibukin te bodan na amata. Sexy ngay. Ma, ganun na bihan tayo pan kong ora. At huwag na. Aman ko na naman ikan na kanawan ng promotion. Ibukin na business. Ganun na na face. At huwag na. Ganun na bihan tayo pan kong ora. At huwag na. Iti meto na bihan ko na. Nikarini yam katano ata. Nikarini yam dong oro. Bayan ko na. Ano wala ka giro te bodan na amata. Ganun na tayo wana matayo wana. Wata yan tayo pan kong ora. At huwag na. Ano tayo yo. Ganang kura kura. Nakakino. Anang kura kura. Wala ka I don't know what I'm talking about. I already have you on chance. Get the services. Here I am, Romano. I am Romano. Panaboresia, you don't have to be able to work around. Panaponanta, no, yay. I'm service.
1: PPA, it's a matter of any corona service. You want to have it.
2: I can't get in a way. I can't get in a car. Roy, PPA. Tell me, we're in a payay in a studio. Are you going to have a punam? Linan on the karaoke, linan on the band, or linan the better choir, or the kataki. You're going to have a karaoke, studio, PPA. I'm going to have a karaoke. And I'm professional, PPA. Korokunam nakon na reko pon tangiria. Ira kin dayan ni. Ako na rin korok kita in dayan ni. Ibukan dayan na wellness. Iro mi ipo ta kin magkuri ay kain naman ta isen ko ta usega. Abon ta po ta naman ta. Ako na rin dayan ni namin yung wellness. Nakon ta po ta naman ta. Ah sexy nga yam. Ako na rin korok yam track. Yaron track. Ah kaya nayaron.
1: Eng ako dayan ni PPA. Korawa na service yon korawa kin na live streaming.
2: Dayan yo ah servo. Ma rata ko wai kapo. Yaki kami yung PPA ipo ko na sa ibuk. Ayara PPA ite tayo. Yai na ta ana service sa tima tuan karoy. Lalo nta yung social media. Lalo the live streaming ar na puno kuna live. Ano ang tiyakin sa tuwa na matuwa na? Numo nte bota kaya wala niki. Nicaragua te bota ki. Apo pura kay. Uring nga pa tima tuan ng PPA ni kuna ni karoy din promotion. Ma awareness yon the social media. Lalo nta ka u ay kabo.
1: Rita kina kon naramiri marketing at PPA.org.kya ibukin paninin rohrohona. Kena na Facebook page at Broadcasting and Publication Authority or PPA Maori FM 89.9. Epon kawara obisin PPA ibukin karikian buham nana services. BPA.
2: Yep! Isintisikiris! Isintisikiris! Isintisikiris! Yum!

na ko yang na usu ta mena anson bota ke o sinana veronica ka wongo yon na bayang on ta pa ke kama mena yai mani na kanene ta ke me puna teire yonasmi yon ne kunau ana usu puna e perenike meire kere kere na ko awa kia kina te mane te tari te karu te sipu a te kaina pe e pe sentangira ki roura e makin son siko asa me tena no ka awa ki payasa ni kia ka vitia na te ponge te pui mono ua nsuo nua ngā ua pui mono ua pukini me tena e apone koro ora kina Rapatana e vene nrau ni mea ngana I ka awane pairiki. Oe na kai aki, na kwante pongei. Awa ane meiru ya na usu, na sina, sipuna, o puna, ai ka asiku I mui na me tangirana. Awa iyo, iri ana tianine, aria tangiraki.

Oh, kepenting mata nora yang mau di FM. Ada tayong kayo wapi mo ano wate menis minu ano wa. Ayong kan nila itan nora ang tawa na rakatano at ang nanukawak. Ariyan sa pamangarikin na rin peo.

0: No, kuatay nga nangin ko kong mura. O, nika kami tako kan man na yapong insin niya.
1: Eh, tungo lang na ibu ko na nakanote, misi, ari nakaroy ang detayan, ne ponte ka po, iro yaririn ako. Numo ang nairo yata yan primary school. Nikara ko ha, pili yakin na yata, ikatan ang senior secondary school. Ayo, irang kakongra, o nga nika kami tako, aron na yakapo, riri yay kali. What bang bang!
0: O, sexy nga, may pun karuto na, ari pun na nakakatawroy may nakanote, mother ministry, eh, misi, nronak iro yan, ana eso wis, o way contractors, yan misi, may na project, kiyame na yana. O rigi, ay punupismaya kia o meta, na konda na services misi me ana eso wiso project tari na koroyan tita yan.
1: Ay diyan sa dalda rin kami, pa yakasawa kaya yun hindi sa buntan namin na pakam na kunan, no rana service. Kapote ka naman kunyat sa misi, ay natawruhan koroyan na punta tayo yan. Yakasawa kaya bukini yayo, pa lakiyok yuk, siya yun itay, no na kanuan nga, the misi. Mana eso wiso. Awai contractors, ati amina na dayan na natarerua, ambota kina makuri, ako tangira ki, at misi. Awana project, ati amina dayana, ay ka akakawa ki iro ito, botan namata.
0: Ninga ino da dayan, oe na puwa dayan.
2: Ladies and gentlemen!
1: Eh, ayaw mong insinyan kita misi engineering day. E po ni pakaroy na pong wabi na nanawa na kong wabi na nanawa soon. Wawa ka nga wabi na nanawa. Igay na mo kami ruwag yay. Iga pa yung iskwela. Ano na takwag na gina ng interaction ng nana page PPA. Ano ba nana page lang natin misi? Ayaw ang tayo po itong nama tang kira ko na yung antarawa. Rokan na pa yung iskwela. Gira ko na sila ko na kilibas. Ayaw ang tayo. Matakwag na nang sosuan media. Paan na titay? Ano na kira sila yay. Aro na kakawag yung sumaka niya yung sinya. Ibukin na pala kinibas. Aki yung nangunta. Kinibas. Patiyabe. Ano kay Dana. Hindi ka nabi ayo. Yaman. Yaman man.
3: When the rhythm drop.
4: Every tonight.
3: I run tear up it till the morning light. Yo. When the rhythm drop. Tell me how you feel.
5: Oh, pantay may tanong ora. Iyan pa nang Melody FM 89.9. Ay tapi may isuwa de mene sengkay na kon ruwaywa. Ay ka na kawring ko are nipon ruwaywa antay nga po ngayon sinawaki na kon narawa na pen kakagpus are de meten na ng program. Kuna meme meten na nom yay ako kwarita kinapan ako ina yon nara Facebook page PPA Meori FM 89.9. Ngayon itira na ko kanwan de tangay na yon may kanin na tayo meto ang nang atapya ko rari kawawa na kwaim. Pagkindaitan nara kausus. Takaan tani nga pa, evaki karawan na kote si pangam, ay ka kakawa ki mayani mayangam, kuya nito kurana yung manipiwam teka, may iyon te pas ki kuna, titikiroy na pina nun te, mga kaya namta pa numakuri ka, kukukuri na nun te nga po ngayo. Sina kami uramang kanin to kurana eh.

Oh, i awaron kay temene semen te awar wai wa iyon kanada arapopusi ato wana kos ka ngai te akana. Mauri PPA ya popusi katangan te kunare ai te mewei by Chairman Mekam erapa. Menam tapane ko kwareisira mai ya inko e ako corona na pakanwan na rawan ka kagusa iyo ayon kanya kunam are are kenaron peo.

Ratai mongkai tapi mewan wa temene semin ruai wa. Yo na pangkan na rapu busi ere ya ko sina kon na rapu kin te nga pong ngai ka ngai te ka na. Meuri FM 89.9 te nga pong ayu ya pu busi me kwa ka tanga na beta kuna are te piro ki are kona na pe meme. Pan na kana kwa kaina. Ena kana kwa kaina rauna ine aika austa me te apo ni mai e. Kora rapa te kiro ain koe meikan. Ai yon kanne kunam ko ya ko kwatangiria ke ati ka veru men nam tapana kwa reisira me ye ai yon kanne kunam ate pon kunan de piroki.

ayo na tangkan na rapubusi ya kangai te akana. Meuri FM 89 na pubusi te kuna kai ni kai raken kai raken na ni kai ayo te mananga ni kau wape ni busporo pana kame wai ya indongo ngora me yon na utapo ete kasa api meme ngai Kepi William. Kona meuri nko ya Kepi William yon na utapo api meme ayo ngane kuna mare kotangiria.

0: Doon man kan terikiraki. O katapa ka kan panakakamagur kay CDL. Inananta ka boss kiloy. Ari inawuta ki on kalyet. Iron name is GCDL 2026.
1: The minute on the MTCIC in data game KCDL, kind report the CEO me ana management or tani makurin KCDL, rona ki me te sakorupoki or staff nana mother ministry MTCIC ke commerce. Ah, aya katikiroi o ya poto ka nakon ANE ani ari esan na ngaya fana sa kapoto arere KCDL. Away!
0: Poposin takataka. Iyon na pamakulo, me animen pasitan na rupin, o tani pa ipayin kay CDL, no na gimmerapata, aki kami na yan, Tim TCIC, hindi ta gimme anawso na yini, yon tarawayita, peso o merkay, sa ikari gibay yon na nga, alapoto ka na kun, Miss GCDL 2026.
1: KCDL for nang kampana e na warboy ko na kontirikirake menika upaira at the bench KCDL.

Mau rintai ngapung eh. Gaya tapi no tamaka. Anta benda kakak pufenta. Inte mali ngapung ayo. Was kau ringa kita bayi tuan yang mante pongan. Teuso. Teuso pun temuan uman dire. Temuan uman tap. A temuan ikawa. Imain tina kau ya tei inanun teuman dire. Awa pun dire ni yang mua mente muinga. Imain ayah kau nani kakawong anak kau ya tan dire. Awa kakawong mua anak kau ya ayakar. Imain ay awata ni kanuan cawan nape. Awa awata mua ni pahin kapeni. Nana enwa rumenta muinga ya. Ngaya rin na sisira kini konti mo ni nga po ngayo. Tiyaka kini enwa rumenta tira. Anya ko karikira kaya inanun mo ingam. Ti mo inga ay pes ti mga ingay inanuna. Kiyay ti o tayay. Ti mo inga ay pes tiya ki kapiruro inanuna. Kiyay ti aron dayta kiyay. Ti mo inga ay korakora ti karawawa tayay. Kiyay ti pautuka inanuna. Ti usu ay korakora. Saki ti usu ay kororoy. Te usu e korakora. Pun te usu e irineia. Pae na yei te reitaki inanona. E pun ngea na pe inanon tai aika aka nganga. Nti o na pen te pun ngei. Merihira ken puon pai. Kakuan me karawawatan te makuri. Awai ta perihi aika apes. Oirangi ni pepe te irau ya kharu. Paana waya kwa ni kua. E na pepe te na petia ki tatoana kinnanu. Oe na pei sina pete maninga panasira atataraira patira arora ne kaitaraya raka nganga. Nkana kia te mani awa ataya atei. Nkana kauntea kakaru awa na mekina atei. Miangkane ako atake te tangira awa punna kikonani maninga atei. Nte maninga apungei oe kawain kami kakaru mea sina aika kamuayan teka teka. Kengkwe te karo kete sena. Aya kia tuam meko kai kawana sim nsinkwe. Keto ankwe ya kukarikira kia nasim inanunda miusu e maiskaina. Kataya anani mewa te minis nteponga yu. O kataya karawa reitakim me musu. Te katika menasim. O suanginya pa awara teraya na mekin. O ngora irona o taisiri pure yamma. Ntai tapetai au aaki kawa kina temane nasira. Aki tangira te pain tangira e kupura, me a tangira aratai irarikia. Ngai kaaro ngaira, supondi ne penda taia, pai ei aratai nipon tepia kini irana peipon iroa. Te karo e ves te rawawata kisi nipon te kaanga ngai roma, ena pon konani kevia korakaina me rawawata maane, na kon muimana. Sepam kaanganga na kon nani kon mekina. Tataro na kon toware nori kaanganga na kon. Ati me tu ayamu me positive. Ya kakawa kia takina. Pankana ya intuwa kini korakora tekaru nana ayamu awana na mekina. Awatei. Anapundikira kina benda mekina temuinga roi temeno ate kukure. Temuinga erau ekarikira kia atei aika aoni mekina oinda ya konapai. Atei aika korakora menu konapai aikai. Anakarikira kia te community e meure irei aoni korakora. A community sai ka me aure ire mena kora kora ai kai ana kari kira kia ani ka tia te inga pung e ta me aro ari ki na kon nyang kai nte inga pung e o asari ni ate ta ta na ki na no yon te un sa ka te me tu ate re ita ki ate me aro na kon tia ki ka piruru o asari ni ate ta ngira e nge nga na sa kua te usu sa ki si ara tabo e si me a kana te usu ponte tabo. Ari mwani pungi yaki meyei, ti anuani meyei. Kamna tekiroi na mye ponga iyo, oi piyariki te pongei, pa te pongei akakanoa, esuwa penipeni. Omeni kwa wana ki mwenga miinti wota, te karineri ni, kwa teina.

0: Do one mana kan terikiraki. Ako tapang kan ang kamma ko kay CDL. Ina nang tagabos kiloy. Ari inaw ko taki on kayek. Iro ni miss. Gay CDL 2026.
1: The minute ante MTCI seen day taki me KCDL. Kind of port the CEO me ana management o tani makuri ni KCDL. Nrona ki me te sakoropo ki o staff na na mother ministry MTCI CK Commerce. Aya katikiroi o ya poto ka na kon ieni ani ari esan na ngaya pa na sa kapoto arere KCDL away.
0: Poposin takatak iyon na pamakuro na ani mempas na nurben o tan pa ipayin KCDL no na gin merapata aki kam nina yan tem TCIC hindi ta gina anawso na ieni iyon tarawayita peso o merke say karikiba iyon na nga ara poto ka na kon Miss KCDL 2026
1: KCDL kon nam kampana ena warboiko na kon tirikira ke menika upaira at the KCDL

0: No, watay ya ngin ko kong ra. Ani ka kami ta ko kan man ya pong insen ya.
1: Eh, tungal na ibu kon na kanwa de misya na karo ngin ta yan ne ponte kapo iri ya rin ako. Ni mo na iru ya yan primary school. Ni kar ko a, iri ya tin na ita ka tan senior secondary school. Ayo irang ka kong ra ani ka kami ta ko aron na ya kapo iri ya kai. What bang bang.
0: Oh, sexy na ya may pon karuto na. Ari pon na nakakataw roy me na kanwa de mother ministry and Mrs. Rona kiro ya ana eso wis. Always contractors yan Mrs. Mana project kiyame na yana origi aipun pismaya kia ometa na konna na services mise me ana eso wiso projectari na koroyan tita yana
1: Hindi ang kapitan ng kami, pagkakawag yung yung hindi ito po ito nam, pagkam na po na, no na na sinis, na po tayo kinimakuli at sinise, ang nataurungan ni Koroya na po ang tatayyan. Yakakawag yung hindi ayo, palak yung yung siya yung ni tayo, no na kanuan wa, sinise! Man, I saw wis, oh, I contract this, at yan minan na tayyan, na natararua, ang po tayo kinimakuli, ako tangiraki, at sinise! I want a project, at yan minan na yana, ay ka akakawag yung yung ito po ito nam.
0: Ningay no ta yan oh na puwak yan.
2: Ladies and gentlemen.
1: Eng, ayabong engineer kiti mise engineering day. E boni pa ride de bong wabi na ne wana kon wabi no no one soon. Wawa te nga wabi no no wa. Igere mo kamer wa ye de bayri square. Ani na te kwagira gira no de live streaming na ne PPA album na ne pichira kiti mise. Ayo am de bo de nom de gere ko mera yo antera. Rogan de bayri square. Gere ko mera sira kuni kiribes. Ayo am de meta kurina no social media. Pan de te. Ani na tere tere ye. Aruh ni kekawal ni semua yang sini ya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak muda. Kiri bas. Pertiap dah air kaitan. Dia nak dia ayo. Ya man. Ya man man.

0: Kamu na tayo nanimauli. Si Bundi Madonna kan tauro yung karugoy TV na ko. Yan na may ausi ipag yung kuya at imemata na nung ikan nungungura ako ni matakun pa ay kariki na pamagilibas John Mabe away tipitipiki.
1: Puntipipi tiyaro na. Papun CM screen na tauro yung mayangam. Pusika pa kati pupata taray po kini karugoy ng TV. Ako ko na na pa nuri pa ay kariki na pamay tipitipiki o John Mabe.
0: Sa singa yun ang channel wa kiriwan TV. E punti ima to na pa nakabataku ko ni kanuwan na nausin tegiripas are kakoroki. Nungunungun na pa may tipitipiki o tiyo nata e punday sina ko na pang kain tayo na are itirani suwan tumon tayriki o tiyo rawan tayriki. Tiyo ay suwan tumon nga pong tipi me uwan tawano away tiyo awan.
1: O ringa, ngay ya wakaan kung ano nakapi may suwan ni nome tapa may kiripas. O am kiriwan TV ene mengaroni ko na pentatayan ni ko angurai ko. Oni kami tak kuku ni pai kariki ni kanwan na program to komet ni kai nama ta.
0: Am kami ministries, NGOs, open kampanye nak si tawroi na pentas mai. Ani kata nama ta aki ena kuna nongraya ke oni metak kuku kina ki yon te TV na koi ya tebota nama ta.
1: Angkoe ere kuku kai nama tera vere benam bota ki si tawroi na pentas karoi ena kuna ere kuku tangilia me pona ay meteroi.
0: Saksi nga yan ng kami ministries o NGOs si tawroi na pentas live ni bota ki. Ay pupura nga sa wataki ya matakwa kinana yon de kiriwan TV o de social media.
1: Uri nga riki, arimeni kapakaan po ni karukwan ng TV yan mo yunga mette pupua tatara. O ya riki na pa na koim de VIP ke tipakani po ibukin ng pupa in tosin trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isu wa tenung wakea akea awawanung wa tenung watawana. Ke isu wa tenung wakea ni meu wa taporo wakea ni meu wa wawa. De itaki merongonong ay kapo. Ipun kata meruwa ang matatayon pa karik on kami ngaroy ko ni katopong Men Kiriwan Team.

0: engineering day ke ayapo insinia ke kona ni kinadi te bise engineering day hoilei
1: kotanya ening to roi te pota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke ayapo insinia ke pun mise engineering day
0: Oi makuru ni kere ki kora kora ki a kere ki ben tai human we are the kings
1: of the kambana ki amena yan mise pon PUB teachers BVU call or projects ki akina ki naraya e PMUs
2: au ringa pa ko ni nyo bo ngendra makai na sun awan ni tai ari nan kora wakin kan te bukan daru pupura ari nan kora wakin te boi square ni bukin kungan na ya bo ngensinia ari nan meuri nan nan panani kiribas Or non the live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kini bau tu katia. Ada di sini ya. Aki yang ayah. Aki anak nak tahu roy. Tapi kau apa lagi ni bes? Dia non dia tak kau. Aikapu.

Nam teng ka yon panan Mary FM 89.9 wapi mono wa dimini si min jawa tepi meto wana. Dadaya yung kanya di song ras na ti meto wan pun wabuta na ko re-raise ko me kanwan na ko ara rine rine ibukin nung ram ti nga po ngayo. Kuna meno kaspa narun na re kaspa san nung raya kuna mare me imay na yo pun ni temetan na peina. Kena peina on kanne kuna mai mina na na tauro inde isko mangaya ni itte me tanto ari ana ki ronto ware tenta penia

0: Patay, yan ang inikokongura. O, ni kakamit ako kan man na yapong isin niya.
1: Eh, tungkol na ibu ko na nakano de misi ala na karoyan na dayan, punti ka po, iluya rin ako. Numuan na iluya dayan primary school. Nikar ko ha, pili yakin na ita, ikatanang senior secondary school. Ayo, irang kakongura, o, ni kakamit ako. Aron na yakabu, iluya kayo. What bang bang?
0: O, 6.